0: kama wani abinci ya haɗu kowa yana murna
1: ke ma zai iya zama sarauniyar girki ta hanyar yin abinci da dunkulen tasty mai ɗanɗanon naman shanu ko mai ɗanɗanon naman kaza
0: dunkulen tasty cubes sabon sirrin ɗanɗanon girki mai daɗi da gamsarwa domin iyali
1: ore gida zaki iya sanya dunkulen tasty cubes mai ɗanɗanon naman sa ko mai ɗanɗanon naman kaza a cikin miyar dage-dage taushe ko miyar kubewa ko ka ko miyar agushi ko a dafa duka da sauran girki zabin ranku ƙara inganta ɗanɗanon abincinka da dunkulen tasty cubes
2: ana samu tasty cubes beef flavor da kuma chicken flavor a kasuwannin ƙasar nan da kuma shaguna mafi kusa da ku dunkulen tasty cubes sinadarin sarrin girki
3: The Kano State Internal Revenue Service is calling all companies, industries, banks, pension fund administrators, and foreign business operators to promptly register and update their employees' records from the 1st to the 10th of every month. You can visit the head office of the Kano State Internal Revenue Service at Bank Road, Kano, or the nearest office within your location. For further information, please contact 0700-315-5555 or 0707-333-3376 or visit the website at www.kirs.gov.ng. Kano State Internal Revenue Service is building Kano through voluntary tax compliance and adherence to the law. This message is from the Executive Chairman of the Kano State Internal Revenue Service, Malam Bashir Metama, through the Public Relations Department.
4: Hi, rayuwar zirga-zirga ba sauki ba. Ka tashi da sassafe kafin Ruga bus stop ka hau a daidaita da kokawa kafin rana ya fito daga nan kasuwa zan wuce kai tsaye sai kuma in shiga gwagwarmayar neman kwastomomi kafin yamma na jike jigab da gumi amma haka dai na dage
5: Kuku Bima Energy Powder zai baka karfi da kuzarin da kake bukata a gwagwarmayar yau da kullum je ka kanti mafi kusa da kai san ba shi da tsada
4: sai kirarin mai karfi ake min a kasuwa dan su san ina da karfi
5: Kuku Bima Energy Powder sha ka ji karfin gwagwarmaya
6: Arewa Radio. Tashi inda uku da dubu daya a Zangon FM. Madalla mi sauraro barkanka da jama'ar kasancewa da Arewa Radio. Yanzu mi sauraro kai tsaye zamu je ga filin nan na tsokaci akan labarai da suke ci gaba da daukar hankalin mi sauraro. Muna tare da abokin aiki Abdulmumin Abubakar Sanya barka da dawowa.
7: Binta da mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah
6: na'am to mi sauraro a wannan safiya ina ga zan fara da labarin da ke ci gaba da daukar hankali tun sanda wannan labarin ya fito na musamman yadda gwamnatin tarayya take shirin shuba su kaman ji yadda tsohon mataimakin shugaban kasa ya soki wannan al'amarin to sai dai abin mamaki shine yayin da ake ta tsokaci akan batun ko sukar batun shuba su sukan da gwamnatin tarayya za ta yi sai gashi a hannu guda a kungiyar ma'aikatan gwamnatin tarayya ita ko ta kalma shugaban kasa zaka ga a baya-bayan ana ta kiraye-kiraye musamman tun bayan da aka samu tashin farashin mai ana ta kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya akan ko a ƙara wa ma'aikata albashi ko a riga ba su allowance abu makamanta ka to su ma'aikatan da ake taya wannan yakin sun zo sun ce to sun karama shugaban kasa to shin ko me hakan yake nufi
7: to kin san wai wani yana cewa naji dadi shine gari kin san kowane da yanayin hasashen shi wani kuma abun ana yin shi ne tamkar kamun kafabinta tunda dai a yanzu kowa an yi ittifakin cewar albashin da ake biyan ma'aikata magana ta gaskiya yayi kadan da yanayin abubuwa na rayuwar yau da kullum kenan saboda tsadar rayuwa da ake ciki to kila an iya kallon wannan abun tamkar abun nan ne na kamun kafa la'akai da irin kiraye-kiraye da ake ta yi na ita gwamnatin tarayya kan cewa ta ƙara albashi kinga kungiyoyin kwadago ina tsammanin makon jiya har kusan wa'adi suka bayar na cewa a ƙara wannan albashi da sauransu kuma in ban manta ba koda shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Fimi Bajabiya Emilia ya magana cewa shugaban kasa Bola Tinubu a shirye yake ya ƙara wannan albashi duk da kin san akwai masu sukar ƙarin albashin nan kan cewa ba ƙarin albashin ne abinda aka fi bukata ba kamata a ce a samar da yanayi na saukin rayuwa ga 'yan kasa in aka samar da saukin rayuwa ta bangaren kayan masarufi ta bangaren sufuri ta bangaren man fetur ta bangaren biyan kudin makaranta da komai na bukatun yau da kullum to zai ga cewa mutum zai rayuwa su cikin annuri da annushuwa amma yau duk yadda ake biyan ka albashi da nawa ne albashin binta yanzu fi karanci a 70 ake magana to nawa buhun shinkafa yake nawa buhun masara yake nawa zaka biya kudin makaranta da sauran su to idan ya kalli abin zai ga shine da zarar gwamnatin tarayya ta ƙara albashi ga ma'aikata wanda har yanzu nan akwai wasu jihohi da basu aiwatar da wannan albashin ba to zai ga cewa an samu tashi na abubuwa daidai lokacin da bashin nan da ake ta magana akan shi yake ci gaba da karuwa kin ga sadda gwamnatin nan ta zo bashin da ake bin Najeriya duka bai wuce trillion 87 ba amma yanzu abin da ake magana bashin da ake bin Najeriya na cikin gida da kasashen waje ya kai naira trillion 166 kin ga an samu kusan karin trillion 79 da wani doriya kuma a bisa kiyasi karuwar bashin da ake bin Najeriya ya kai wajen kaso 90 cikin 100 to kullun sai ke tambaya kamar da Atiku yake jefa ayoyin tambaya kan cewar kirarin da gwamnati ke nicewa an samu kuɗaɗen shiga ina kuɗin suke ina maganar kuɗaɗen EFCC ina maganar rarar tallafin nan na man fetur da aka ci duk da gwamnatin tarayya ta zo ta yi bayani cewar ku je ku tambayi gwamnonin jihohin ku shin kuɗaɗen da ake ba su na wata-wata bai karu ba me suka yi da su to in kun tura gwamnoni wannan kuɗaɗe binta shin sun yi abin da ya kamata da wannan kuɗaɗen wannan shine abin tambaya kin san shi dan Najeriya kullun shi sai ga ko akan titi idan an zo an saka danja wanda take nuna alama a tsaya in kana kan abun hawa ko ka wuce to sai kiga sai an zo an kawo na jami'in tsaro saboda ba zai bi doka ba to kuma haka ne idan ka tura matakan gwamnatocin nan uku kudi walau gwamnatin tarayya jiha ko kananan hukumomi to ya kamata a ce akwai tsari na sa ido shin abinda ake so ai an aiwatar in ba aiwatar ba me akai da kudin in da laifi ne wani hukunci akai to amma kullun zaki ga cewa harkokin yaki da cin hanci din nan da sauran su abun karuwa suke yi saboda haka dai magana albashi binta a takeice albashi fa ba wai iya ma'aikaci yake shafa ba a gane wannan abu idan ma'aikaci ɗaya dauki albashi kaddara misali a cikin unguwa yake to in Allah ya da kila kaso 50 cikin 100 na wannan unguwar wannan albashin anan zai zagaya domin kila zai je ya sai magi kila zai sai gishiri kila zai sai ruwa kila zai sai gari to zaka ga dai wannan kudin dai tsakanin mutane suke zagayawa kila biyan bashi zai albashin nan ana maganar kyau a ce yanzu abinda ake biya binta mafi karanci a Najeriya ne da 500 ake biyan ma'aikaci shine kaida saboda bukatun yau da kullum amma 70,000 me zai taimaka mafi karanci haka ba suke rayuwa wani da matansa hudu wani mata uku wani mata biyu da yara ko banda bukatu na dangi da sauransu inda sai dai mu ci Allah ya kyauta wakili ita wannan kungiyar ta yi haka ne wata kila dan kamun kafa dan da sun karama shugaban kasa Bola Tinubu a matsayin gwarzon shugaban kasa da yake yiwa ma'aikatan Najeriya na kyautatawa da abubuwa masu
6: na kyautatawa
7: to haka aka ce ita ce lambar girma mafi daraja da aka ba
6: to zaka ga irin da abubuwan nan ne shi sa idan al'umma baka gani shi sa kamar idan kamar kungiyoyin kwadugo su suna korafi sai ce to ga ma'aikatan nan su sun yi korafi ga sha karama shugaba suka yi ai ni na ganin irin wannan kamun kafa anya zai haifar da dami ido
7: to kin san su kansu kungiyoyin kwadugon nan ana bi magana albashi ba ko tabarbarewa ne yan aiki ba ajin kukan su binta magana tsadar rayuwa ce ko na bu sai a ci sai ki ji an yi shiru da bore suke fitowa su yi zanga zanga su tsayar da komai cak dole sai kin ji cewa gwamnatin tarayya ta rage farashi ko na bu Allah ji kan wannan Adams Oshin Malaba dan ya mutu ba kuwa san cewa dan gogor mai ne binta anan Kano ki je ki tuno irin su Isa dan gogo yana nan da ransa lafiya salo duk kowa ya san yadda suka faɗi tashin abubuwa na gogor mai wanda suka shafi talakawa ba iya ma'aikata ba wanda a ka'ida su kungiyon kwadagon nan ba foi iya ma'aikata suke wakilta ba a suna wakilta al'umma kasa ne to sai ake ta kallon yanzu shin sun shiga cikin aljihun gwamnati ne koko a kawai sai dan bukatun su suke fitowa suna yin maganganu a ce za a yi kaza sai kiji an zauna da su sai kiji shiru su ko talakawa suna ta kokawa kan cewar nan can ta yage nan kaza kowa an yi shiru su kuma talakawan nan sun rasa ma'ana za su kai korafin su binta hatta mu dai kafofin yada labarai kina ga mu dai fada kawai muke kusan ma yanzu ta zama kamar ba ma a sauraron kafofin yada labaran
6: a bai kai abin ya riga an riga an saba
7: da shi amma in wace rana ce ba za ka kunna radio ba wai arewa ba koma ina ne baka ji cewar gari kaza yana fama da matsalar makarantar surfin su ya yayi asibiti babu makaranta babu hanya babu waye suke tambaye kanki ina kananan hukumi
6: ba saka masa mara
7: to an ci har dokar bangaren zartarwa ta nabun nan ya saka mu hannu kotun koli ta yanke hukunci amma ga mamaki kalle dai abun nan kotun koli ta yanke hukunci shugaban kasa ya saka hannu amma har yanzu kananan hukumin nan ba a ba su kudin su kai tsaye kuma su in kin fito kina masa gurmar ce a a mu fa ana ba mu yadda ake bukata alhali abin da
6: to amma ana biyayya ga doka ana ba ku yadda doka ta ce a ba ku
7: abinda ma bayanan suke tabbatarwa shine in naira miliyan 5 shugaban karamar hukuma zai kashe sai ya ja tayin fadanci yana kamun kafa wajen majalisar dokoki ne a wajen commissioner kanin komi kap Najeriya nan haka ake ciki taya ko za a ce a kauyen gari na Kwalbati na taralace za a samu gyara akan lokaci binta dole ba sai ya tarbuce rubuce ya zo jiha ya ina ne ya da su ta haka fa tsarin kasar da yake ciki to shi ya sanya demokradiyyan nan masana kimiyyar siyasa da mashiri suke magana kan cewar mu dawo da tsarin demokradiyyar mu daidai da yanayin al'adar mu da yanayin ci gaban mu
6: gaskiya ya kamata a ce ma wannan abin ya kamata mu a rika yakin neman zabe da shi ba wai a ce za a dawo da tallafin mai ba a zan saki ma daga kananan hukumomi idan aka zabe ni da shi ya kamata al'umma
7: su da ko suna ta fada za su saka artiku shi ma kansa yanzu ya wannan alƙawarin cewa za a saka mu kananan hukumomi tunbun nan ai a ka'ida duk abin da doka ta tsara ai an yi kan maganar
6: kananan hukumomi to yanzu shikenan al'amarin ya gagare kenan babu yadda za a yi duba da kotun koli kamar da ka faɗa shugaban kasa to kenan shikenan babu abin da za a yi kai sai dai
7: gwamnati sun masa inna rududu sun taya sun tafi Abuja ga baki ɗayan sun je sun zauna da sun ce a'a kaza kaza da kaza da kaza kaza
6: a'a ba za su yi biyayya ga doka ba
7: haka ta nuna mana wayya za a yi ma a ce yadda fa karamar hukuma take da a gwamnatin jiha take bisa doka haka fa karamar hukuma take kan doka binta
6: ai matakan gwamnati guda uku ne gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan hukumomi
7: tana cikin kundin tsarin mulki amma shi kallon shugabannin kananan hukumomin nan wasu ma gudu suke ba zama ofisoshin shi na kananan hukumomi ki je ofisoshin kananan hukumomi da ake da su ba wai Kano ba kab Najeriya a yanzu zai ga wasu wuraren kusan sun zama kufai ba shi ganin hada-hada ba shi ganin waye amma da gari kaza suna da fama da matsalar hanya ko burji ne karamar hukuma ta zuwa musu sabanin yanzu sai dai kiji an gangara bara a ce a taimaka aikatar kaza bara a jojin commissioner kaza su kansu ma'aikatan takaddun irin wannan bukatun da ke gaban su sun yi masa yawa tun me ji wannan abu wallahi rashin yin adalci ne da rashin bin doka kaga shine kai ba wani abu binta
6: dangane da wannan batun rashin bin doka kaji musamman bayanin da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi yake akan yadda yake cewa a Najeriya duk laifin da ka aikata za ka yi tsira da laifi indai kana da alaka ta siyasa
7: eh to gaskiya kusan kalaman mai martaba sarki kin iya cewa haka ne domin binta ai muna kallon waɗanda wasu ana zargin su da aikata laifuka na cin hanci da rashawa amma cikin su yanzu akwai masu yin takara takara ta sanata takara ta yan majalisar tarayya wasu ma takarar gwamnati ko fa zargin su ake yi kin ga inda kasashe ne waɗanda suka ci gaba masu yaki da aikata laifukan cin hanci
6: da gaske
7: ba za su ba yadda zaki gan su ka wannan sai an hukunta su je da binta in tambaye ki wani shugaban kasa ne ka taba jin yaji ya gurfana gaban kotu ki kalli dubba da kallar da akai tare kallon tarki kalli dubba da kallar da akai ga su nan abubuwa daban-daban kawai sai a ce akwai riga kariya shi sanya kowa yake gani in yazo kawai Najeriya ai kamar wani daro ne wanda yake da tuwo da miya kuka da man shanu da nama kawai ka ci abinda zaka ci ka kauce wani shi ma zo ci to haka aka kuma yi da Najeriya kamar watan da kawai ake yanzu amma inda abin nan ake yi kamar da sarki yake magana cewar a hukunta waɗanda suke aikata laifukan cin hanci bil haƙi da gaskiya a gani yau ko ba a harbe ba ai mun ga wasu yanzu misali wasu da aka yanke mu hukunci wani ma yanke masa hukuncin da kila dai ya kara rayuwar shi a gidan gyaran hali ko tsohon minista na lantarki mun gani 70 dana ba aka yanke masa hukunci da wani to idan da irin waɗannan hukuncen da gaske aiwatar da su ake a yanke to za ka ga cewar ba za a rika samu wani abu ka je ce na kai cin hanci a gani su ce na ba ma wai ya daura mutum ake yubinta sai dai a bindige mutum saboda haka ba da za ka ci ka ci wannan isa sai ki ga yanzu dan majalisa sanata ya hauke kena yawo a cikin gari nan da Allah yanzu ko kudi zamu samu ce sanata ya hau kanki ki shi kadai ya hau kan titin Street shi kadai ya tabe na yawo binta ya zagaya mu gani to ai me jawo irin wannan rashin ga saboda abu ne na rashin adalci tsakanin shugabanni da talakawa to wannan shine kalubalen da idan bamu gyara ba fa idan ba gyara ba in kana ganin wai kai ka tsira to akwai iyalanka akwai jikokinka kuma goben kai tana nan ko baka nan kuma abinda ka girba dai walau kana duniya ko kana cikin kabari wallahi sai an rika baka lada idan lada ne in kairi ne ma kairan in kuma sharri ne wallahi shi zaka ta girba wannan shine kaida ki kalle dai bature bature wanda ma shi kin ga ba musulmi bane amma shi ya yadda abu kan tsari kan doka binta ba kamar Najeriya ba ba wai muna ta muna ta sukan Najeriya Najeriya a'a fada muke ne kan abin da yake a zahiri abin da yake na gaskiya binta abin da yake na kaida wanda in aka yi gyara za a samu gyaran nan amma yau kansila ki kalle kansila yake zo binta kila ma sai ki dauki wani abu ki ba kansila a yansu sai ku je da kuna tafiya da shi to kansila yanzu ba za ka iya gabatar masa da korafin mazabar ku ba ya je kai tsaye a muku gyaran kwalwati kuma da sunan cewar shi a tamkar dan majalisa ne a karamar hukuma zai tashi gabatar da kuduri mutanen unguwar su binta kaza kaza ba su da hanya ku zo ku mana hanya shugaban Kano shi kuma zai rubuta zai gabatar da bukata gaban majalisar zattarwar sa yan kansoli kenan dama kaida akwai kudi to kawai bara mu fitar da kudi to zai na suka isa sai haka ta ku za a samu ci gaba a kasa ba za a taba samu wallahi in dai ba a gyara wannan tsarin ba da ake akai a kasa gwamnatin tarayya ta ci gashin kanta a kyaleta ta aikin ta matakan joyi a basu su aikin su gwamnati ku kyale kananan hukumomi su ayyukan da ya kamata ku sukan musu kudaden su ku yana cewa sacewa za su yi ku kudaden da ake tunan ku ne kuke da su
6: Now idan muka je ga musamman ma batuna gaba shine musamman ma kan abin da ya shafi gyara da yake wa kundin tsarin mulkin kasa da kokarin ganin samar da rundunar insanin jihohi mun je da cinin jihar Washington amince da wannan kwajin da ake mata to yanzu jihar Rivers amma ta dau hanya ita ma ta amince inda jihar Kano aka bayyana cewa an fara tattaunawa muhawara akan ko shin za a amince ko kuma aka saka ka a majalisa
7: ai za ma amince ne to ai haka abun yake mana binta je dai mun ga wata kungiya da su mutane sun kai kara suna kalubalantar da aka amince da wannan tsari na samar da yan sandan jihohi to amma dai ko ma ya ne wani tudu wani gangare fa kaida wannan abu mun iya cewa ruwa ta sha domin dai an ga cewar majalisar dattawa ta riga ta amince wakilai su ma sun amince sun turo da wannan abu zuwa majalisun dokokin jihohi kuma abu ne wanda kusan kin ga kamar gwamnan Kaduna mun sha ba daya sha cewar su jira suke ma wannan kudirin ya zo jihohin su domin amince yau oshin dinnan kin san dai ba APC bace amma kuma gashi sun amince to ina ga Kano ta APC ina ga Kaduna ina ga Kebbi ina ga Zamfara waɗanda duk suna tsarin homologo na jam'iyyar APC kin ga dole ne tsarin tona mai na tunda su suke ta kokarin cewa a samar da wannan yan sandan
6: jihohi
7: domin inganta tsaro kamar da suke ta ikirari inganta tsaro inganta
6: yadda suke ikirari
7: to haka
6: ba hakan bane ba
7: a ba wai ba hakan bane eh ai ana ta kallo suna ta suka kan cewa yan sandan jihohi ne aka samar da su kawai za su zama yan amshin shatani yan siyasa za a rika amfani da su a murkushe yan adawa a yi kaza a yo binta yanzu misali ki kalli hukumomin zabe na jihohi mana me amfanin su disar da za a yi zabe kin taba jin a cewa cin jam'iyyun amarya sun cinye zabe to na kuma ga yan sandan jihohi da za a ce suna karkashin yan gwamnonin jihohi duk da za a ce za su kasance duk da an yi dokoki masu tsauraran dokoki kan yadda za a tafi da harkokin su ai ba lallai bane sai abin da ake bukata idan yan sandan tarayya da ake da su yanzu ba su magance matsalar tsaro da ake fuskanta ba kafa ki manta binta kowace karamar hukuma a Najeriya sama 700 akwai baturen dan sanda DPO OP shine da su da yan sanda da sauransu da komai me ya sanya matsalar tsaro har yanzu ba ta kawo ƙarshe ba ba a ba su damar su ne makaman su ne na da har yanzu ba a zamanantar da su ba ina yan sa kai da ake da su ko yan sa kai din nan da a ce jihohi za su yi aiki yadda ya kamata su ba su horo su ba su duk wani kayan aiki da ake bukata ai mun ga yadda aka yi ta nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya ba samu nasara ba kan wasu abubuwan da dama amma mu sai yanzu fa mu fa jihohin mu na arewa ma maso yammacin Najeriya su ba ma su fara tunanin ma da samar da irin jami'an tsaro na sa kansu sai da aka rika yi daga yankin kudu maso yammacin ta shine fa yanzu kowa ya dauka kaza kaza kuma abun kamar ma zama siyasa su kansu waɗannan jami'an tsaron in kike yake bincike shin ana biyan su binta mu je labari daga
6: ina daga ƙarshe ne musamman ma zaka ga an ta samun ambaliya musamman ma a wurare daban-daban a jihohi daban-daban a wannan damar kuma zaka ga kullun daman gwamnati sai kaga in an samu damuna in an samu ambaliya kafin wata shekara kamata a ce gwamnatocin jihohi sun yi wasu abubuwa amma sai kaga shiru sai an ƙara zagayewa
7: to ni gaskiya magana ambaliyar ruwa kullun ina dora ta wani bangaren ga al'umma
6: ga al'umma
7: gwamnati kwarai ma kuwa
6: ba ka ganin gwamnati ta fi alhaki
7: ai san kan mai na da yawa yanzu ki shige cikin kasuwa shagon kai na nan shagon makocin kai na nan kila kai in ka tashi hanyar ruwa iya shagon kan nan kadai zaka yi binta babu ruwanka da bangaren damanka ko hagunka in zaka share iya wajenka zaka share kuma ki je ki ga wani rashin adalci da ake duk magudanar ruwa zaka ga cewa abubuwan da ake sayarwa daga cikin shaguna wanda muke saya akan tituna nan za mu tawatsar da su muna sawa taya ko ba za a samu ambaliyar ruwa ba saboda san zuciya ka je ka gina hanyar da take ruwa ne yake bi duk da nan ma akwai magana ta su kansu komai da suke bayar da licenses da kazo kai wannan abubuwa kin gani amma da a ce al'umma gari na farko za su tabbatar da cewa wuraren su a tsaftace suke a yace suke suna aikin gayya akwai abubuwan da wallahi binta aikin gayya sune maganan su ba sai gwamnati ba yanzu kafin misali gwamnati je lungun ki bada misali cikin kwandiya binnin Kano ta je ta yaso wani abu to ya mutanen unguwar suna da din kai za su iya yashi magudanar ruwa su fito da sharar sai dai a kira rama su tazo ta kwashe to su ma ko gwamnatocin jihohin ba sa yin tsari kan lokaci ga sai da damina wai kuma za a zo a ce ana yashi magudanar ruwa ta ina ai ba zai taba yiwa ba binta dole ne kai tsari kafin faro abu idan ya zo sai ya zo maka da sauki wannan shine kaida
6: to muna godiya da ka samu dama ka shigo wannan filin misararo zamu je ga sashen muna tallace a daidai karfe 7 akwai maimaitin shirin siyasa na ga fili ga mai doki amma anan kuma ga a wata sanarwa da kaka ta farin kantin zamanin nan na Welke Supermarket inda kantin na Welke Supermarket yake sanar da al'umma cewa a wani kokari da yake na taya al'umma a murnar zagayowar na samun yancin kan Najeriya za a gudanar da garabasa a kantin na Welke Supermarket inda za a zabtare kaso 30 cikin 100 na farashin dukkanin kayayyakin da za a siya a Welke Supermarket a ranar 1 ga watan Oktoba a ranar Alhamis kenan dan haka sai a garzaya kantin na Welke Supermarket su mun amore wannan garabasa inda za a zabtare kashi 30 cikin 100 na farashin dukkanin kayayyakin da za a siya a katafaren kantin na Welke Supermarket a ranar 1 ga watan Oktoba
8: Nescafe is not just a drink, it's your

0: Wannan sako ne daga ofishin babban mai ba wa gwamnatin jihar Kano shawara akan ilmantarwa, fadakarwa da wayar da kan al'umma. Honorable Bilkisu Yakubu Indabo.
1: Umar Shaibu Kurum.
2: Sako ne na musamman daga ambassador Dr. Umar Shaibu Gwarzo, jigo a tsarin siyasar Kwankwasiya. Yace yana sanar da masoyansa da magoya bayansa a duk inda suke, cewar su sani da sanin su. Kungiyar masoyan ambassador ta

0: yan jam'iyya ya wuce daga baya kawai aka ganshi ya shiga buntu ya shan kai ya zo kawai ya zama dan takara dai kenan haka shi ma tsohon IGP na Najeriya wato Muhammad Adamu shi ma ya tafi yayi takara a APC inda wadada ya samu tikitin shi bai samu ba amma daga baya kawai sai aka ga shi ma ya shan kai ya fito ya zama dan takarar jam'iyyar SDP to irin waɗannan abubuwan yanzu ga kuma hukuncin da kotu ta yi na cewa shi Fantami ba dan takara bane domin me a koma a je a sake yin takarar cikin gida da sauran su to kin ga waɗannan abubuwan ga wannan hukuncin da kotun koli ta yi ga wannan hukuncin da kotun ƙasa ta yi saboda haka ko ka dauka ka ƙara ga kuma irin waɗannan bayanan za su fito na cewa lallai a kwana 21 wanda kin ga babu sunayen sa a ciki ai shi
1: ba zama
0: mambobin jam'iyya ba a lokacin da aka ce a aka bada wayannan sunayen saboda su ZLP abin da yasa suka kai ƙaran suna cewa waɗannan sashen ya sanya cewa ita INEC yanzu za ta fara sa ido akan abin da yake shiga internal party affairs wato abin da yake faruwa na cikin gida wanda kotun koli take cewa bai kamata a ce INEC wani yana sa ido akai ba saboda haka shi yasa suka tafi suka dauka kara inda su suka kai kara inda su kuma ita kotun koli da ta hukuncinta na ƙarshe suke tabbatar da cewa a ba zabe ba abun shigar da ba muku kutse cikin harkar ku ta cikin gida ba kawai abin da ake so tattara list din mambobinka je ka bawa hukuma tunda ita ce take kula da zabubbuka kuma tana so ta ga register mambobinka saboda haka kwana 21 nan da ake bayarwa ku je ku cika wannan ka'idar to yanzu kin ga dole suna da don su bi ka'idar nan dole su je su tattara kundin mambobin su wato idan kin lura da wannan sashen da kyau sashi na 77 karamin kashi na 4, 5, da 6 zamu ga cewa wato yana kawo ƙarshen tsallake-tsallaken da yan jam'iyya yan takara bari in sashi a haka yan takara za su yi saboda duk lokacin da aka ce ka fada wannan jam'iyyar ba su dauke ka ba to baka da wata kofa da zaka kara koma wata jam'iyyar ka ce to bari mu baka dan takara ko kuma wata jam'iyyar ta zo ta kira ka ta ce tunda ka rasa a can zo nan mu baka tikitin wato zabi abinda ake so a kawo ƙarshe kenan idan baka samu a nan ba kawai sai dai ka hakura ka tara a gaba wannan shine tanadin da
1: ga hakan zai yi tasiri zai taimaka
0: kusan yayi tasiri da yawa sai dai ko zai bude kofar kuma antiparty saboda duk mutumin da yake gani bai samu tikiti ba a jam'iyyar
1: yana ganin ba a dadada masa ba
0: haka kin ga ba kuma shi da daman ya koma wata jam'iyyar saboda ka zama zai yi ya ga cewa ya yi
1: makarkashiya
0: takarar da ni
1: kai ya samu nasara
0: yawa da ni aka hana aka bashi
1: to
0: zan
1: ce ba zai samu nasara ba
0: kada ya samu nasara
1: zasu yi da na sani yadda ba su zaɓe ni ba
0: to irin waɗannan abubuwan ne ake ganin to zai sanya ma ita kanta demokradiyyar ta fi armashi na ganin cewa to shi an hana shi yaya zai yi kenan will he resign to fate ko ku zai yi wani hoɓɓasan na ganin cewa wanda zai koma wanda aka bashi takaran bai koma ba
1: na'am idan muka je ga batu na gaba a gurguje kafin mu je gare ka misarar idan kana da tambaya zaka iya turowa a rubuce ta shafin mu na WhatsApp ko kuma ka kira mu ta layukan mu na taro akwai musamman ma rahotanni na yadda hukumar DSS ta bayyana nasarar ta samu kamar na samun hukuncin kisa akan wasu da ake zargi da aikata laifi ina ba kusan mutane hudu zuwa yanzu da aka samu wannan hukunci a kansu
0: to ai Hajiya Binta da kyau an samu hukunci
1: amma
0: dama ai amma kada ki manta kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma yadda ake tafiyar da shari'u a Najeriya ya bada daman su ɗaukaka ƙara har zuwa magariyar tikewa wato kotun koli kada ki manta kotu ce a jihar Sokoto ne ko Zamfara a jihar Sokoto suka yi kotun ta yi hukunci inda ta same su da wato abubuwan da suka shafi laifuffuka da suka fito karkashin Terrorism Act wadda idan kin lura a cikin su akwai wadda baba yan Najeriya bane suna kiran shi cross border terrorism a cikin laifuffukan da aka same su wadda tuhume-tuhume ne guda hudu kuma duk aka same su da laifi su hudu wanda ina ji biyu ne ba yan Najeriya ban biyu kuma yan Najeriya wadda aka yi musu kotu ta yi hukunci to suna da dama su ɗaukaka ƙara domin su ga sun gwada

0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
2: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Dan lalacin da aka yi akwai to ainihin jarida. Yancin jarida na fadi abin da naga dama. Kana shigar da barna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shine a kawo sabon labari mai dauki hankali. Ya zama na mu ne farko wanda muka fadi wannan labari. Wannan labarin ya ci kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka je ka. Sa'annan kuma fadar wannan abin ya bude ma mutane kuma hanya a sai haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yada shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai fada da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar. Ana Allah ga an fada a wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata fadi da shi ne sai mai amfani wannan maganar. Ai mutanen Kenya mutum biyu sun aure mace ɗaya to sai mai karuwan mai aka yi me ya ba idan da wannan to lokacin da aka fadi wannan tana ci baki biyu. In kun binci ku zalunci kuka fitar aka fitar da kuɗin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halafiya. In kuma kuka je barna aka yada a cikin mutane wallahi tallahi kun yi mu addinin ku illa karshe mutum sai ya yi nadama da wannan abin da yake.
4: Wannan muryar marigayi Dr. Ahmad Bamba ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka ji kanshi da gafara.
0: Nan mita 93.1 Arewa Radio.
5: In kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abin ban mamaki ma kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi koko ke ki rika yi masa ki fara yi masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin sheko gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahu

0: wannan gaba take cewa gwamnatin jihar Kano ta ba da dan tallafi na miliyan 100 domin a rage abubuwa da
1: Ga Yusuf Musa mai leda gobarar ta kasuwar Singa ta kone masa dukkan shagonsa da abin da ya dade yana tarawa a ciki. Yusuf wanda ke da mata uku da yaya 17 da yake kula da su ya ce rayuwa ta yi masa matukar wahala tun bayan da ya rasa tabbatacciyar hanyar samun kudin da zai biya bukatun iyalinsa.
2: Ka ga leda kamar wannan wallahi ban dauka ba guna gaba ɗaya ta kone yaya na 17 mata na uku.
1: Nazir Yakubu Musa Gama wani dan kasuwa ne da gobarar ta shafa ya ce har yanzu da dama daga cikin waɗanda lamarin ya da su suna fama da matsalar rayuwa a gidajensu kuma sun gagara komawa harkokin kasuwancin su kain da na'in.
2: Magana ta gaskiya ɗan uwa da abokan arziki ana cikin tashin hankali. Har yanzu jama'a suna cikin raɗe-raɗi da wasu suna gida paralyzed aka masu sakamakon rashin wannan tallafi da aka ce za a bayar. Wasu ma sun mutu, wasu kuma ga su nan dai yau a zo a samu gobe a samu. Daga muna kira da gwamnati wannan kudi da aka yi alƙawari za a bayar. In za a ba al'umma a basu, in kuma ba za a basu ba to a sani al'ummar jihar Kano musamman 'yan kasuwar Singa suna da muhimmanci.
1: Kuwa Maruf Ahmad gobarar ta jefa shi cikin rigimar kuɗi inda ya ce a halin yanzu akwai karar da aka shigar da shi a headquarter 'yan sanda da ke Bamfai bayan abokiyar kasuwancinsa ta nemi ya biya ta kuɗin kayan da wuta ta cinye a kasuwar Singa. Maruf ya ce yana fatan zai biya mai kayan bashin da take bin sa ne bayan ya karɓi tallafin da aka yi masa alƙawari na rage radadin amma har yanzu kuɗin ba su iso hannunsa ba.
3: Akwai ta wata da kansa ko ne hannunta kai kara ta a Bamfai dan zaka kusan matakin shara mu kare ta ce sai an biya ta kayan ta ita gobara ni kayan ya ce ba nata ba kuma ta zo da kanta bincike na karkashin kasa ta tabbatar man ta yadda kayan ta ya kone amma ita wata gamsuwa sai an bata kaddara ni ta samu ba ita ba.
1: Baya ga asarar sana'o'insu gobarar ta kuma shafi iyalan 'yan kasuwar yayin da wasu ke cewa samar da abinci da sauran abubuwan bukata na yau da kullun ya zama babban kalubale a gare su. Wasu na cewa ko kudin makarantar 'ya'yansu ba sa iya biya.
4: Tallafi bai zo hannunmu ba ko sisi ba wanda ya zo hannunsu
2: ko ka furta da bakinku ga abin da za ku tallafa mana to har yanzu ba ku tallafa mana ba.
5: Magana ta gaskiya wasu suna gida paralyzed aka masu sakamakon rashin wannan tallafi da aka ce za a bayar saboda da kana da jari kana juyawa yanzu kuma babu makaranta mu yara ba sa zuwa makaranta.
1: Mummunar gobarar da ta tashi a kasuwar Singa tsakanin watan Fabrairun 2026 an bayyana ta a matsayin gobara mafi muni a tarihin kasuwar ta lalata kadarori na biliyoyin nerori tare da shafar kasuwancin ɗaiɗaikun mutane sama da 1,000 bayan barnar da gobarar ta haddasa wata tawaga daga gwamnatin tarayya karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima tare da kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC sun yi alƙawarin bayar da tallafin kuɗi domin taimakawa waɗanda abin ya shafa wajen sake bude kasuwar cikin gaggawa. Sai dai yayin da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da mataimakin shugaban majalisar dattawa Barauje Birin suka cika alƙawarin bayar da tallafin naira miliyan 100 kowannensu har yanzu ba a fitar da kuɗin da gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin bayarwa ba. Shugaban kungiyar ci gaban kasuwar Singa barista Junaid Muhammad Zakari ya ce gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin bayar da naira biliyan 5 yayin da kungiyar gwamnonin APC ta yi alƙawarin naira biliyan 3 domin tallafawa 'yan kasuwar da gobarar ta shafa. Zakari ya ce shugabancin kasuwar ya rubuta wasiƙun tunatarwa da dama zuwa gwamnatin jiha da ta tarayya domin a samu a fitar da waɗannan kuɗaɗe.
6: Zan gaya muku cewa mun rubuta takarda wacce ake cewa follow up letter daban-daban zuwa ita kanta gwamnatin jiha. Lokacin da aka zo da wakilcin shugaban ƙasa wanda shi mataimakin sa ya wakilce shi Kashim Shatima an ji cewar ita gwamnatin tarayya ta ba wa waɗanda ibtila'in nan ya shafa biliyan 5 sannan kungiyar gwamnonin APC su 30 su ma suka ba da biliyan 3 kuma ta alƙawarta mana tituna wannan kasuwa wanda yanzu haka ana cikin yanzu.
1: Shi ma sakataren kwamitin 'yan kasuwar da abin ya shafa Ibrahim Muhammad Arab ya ce suna aiki tare da kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin ganin tallafin ya isa gare su. Yana mai cewa kawo yanzu an tantance 'yan kasuwa fiye da 700 da gobarar ta shafa.
7: An tantance sama da mutum 700 da wani abu kuma gwamnati ta zo ta bibiyo asarar da muka yi ido da ido da bin diddigi da kanta ta shigar ta yi rekodin sama da biliyan 20 da muka yi asara a wannan gobara. Gwamna da kansa mana alƙawarin zai bibiyo mana haƙƙinmu da gwamnatin tarayya ta yi mana alƙawari.
1: Da take magana ta bakin manajan daraktan rediyon Kano Abubakar Adamu Rano, gwamnatin ta ce tabbacin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayar na cewa an fitar da kuɗaɗen ne bisa amincewar cewa gwamnatin tarayya ba za ta yi alƙawari take cikawa ba. Rano ya bayyana cewa da zarar an fitar da kuɗaɗen za a tura su kai tsaye zuwa asusun kungiyar kasuwar wacce za ta kula da rabon kuɗaɗen ga 'yan kasuwar da abin ya shafa.
8: Kuɗin kamar tamkar ina ajiyarsa saboda yadda da cewa shugaban sace Bola Ahmed Tinubu ba zai magana ya jiya mata baya ba. Kashif ba zai magana ya jiya mata baya ba. Dan haka yi wannan alƙawari. Bai ma yarda ba kudin da za a sako ya biyo ta asusun gwamnati. Aka saka account digital ba ma na gwamnati bane na kungiya.
1: Ga ƴan kasuwar da gobarar ta shafa, tallafin da aka yi alƙawarin bayarwa zai taimaka wajen ciyar da iyalansu, mayar da ƴaƴansu makaranta tare da ba su damar fara rayuwa da sana'o'insu.
9: Shin ko ka san cewa zaka iya kasancewa da Bahaushiyar tasha arewa radio fadar ayyanka duk inda kake a fadin duniya domin shin zafafan labaran da babu karere ko waiwai a cikin su bisa tafarkin kundin dokokin aikin jarida da gwadabin hukumar kula da kafafen yada labarai ta kasa marartar jin managartan shirye-shiryen da suke kan halin da duniya ke ciki tattaunawa wasanni da kuma aikin gona cikin awanni 24 babu shu a cikin gwanintar iya tasarrufin sarrafa salon daidaitacciyar Hausa to sha kurumin ka mazakale ga adireshin mu na internet akan arewaradio.com ko kuma ka sauke manhajar arewaradio 93.1 akan Play Store dake wayoyin ku na salula domin jin arewaradio kai tsaye a duk inda kake Arewa Radio mai rumbun labaran da babu gargada a cikin su.
10: Your Nescafe is not just a drink, it's your

iskan datti zai kuma tsaftace ma tufafin ka ninki biyu yanzu kuma tare da ingantaccen sabon kamshin sa tufafin ka za su kasance cikin kamshi mai dadi domin ka fito tsaft cikin kwarin gwiwa so clean look at

0: ta ce an kaiwa Karondua hari ne bayan ya tsikare matsayin jam'iyyar kan wanzuwar cutar Ebola da kuma hadarin da ke iya haifarwa ga al'umma. Mutuwar tasa ta zo daidai lokacin da ake samun jerin hare-hare kan ma'aikatan lafiya da cibiyoyin kula da masu cutar. Masana sun danganta hare-haren da yaduwar bayanan ƙarya game da Ebola da kuma shirin amincewar wasu jama'a da jami'an lafiya masu wato dakile cutar ta Ebola.
1: Na kun saurari labarin wasanni.
0: Hukumar kwallon kafa ta duniya ta zargi hukumar kwallon kafa ta Turai da kaddamar da wani yunkurin yada bayanan da ba su da tushe a kokarin ta na samu wasu takardun da suka shafi shirin Gianni Infantino na sayar da wani bangare na gasar cin kofin duniya a cikin martanin da FIFA ta gabatar a wata shari'a da ake yi a jihar Florida ta Amerika. Hukumar ta ce UEFA na tilasta mata mika takardun na da alaka da kokarin yin tasiri kan zaben shugaban FIFA da za a gudanar a shekarar mai zuwa. Gianni Infantino ya janyo cece-kuce a watan Yuli bayan gabatar da shirin kafa ta sabuwar cibiyar ta kasuwanci da ta gudanar da manyan gasannin FIFA ciki har da gasar cin kofin duniya da kungiyoyin kwallon kafa. Shirin zai baiwa masu zuba jari da masu zaman kansu damar mallakar kaso a wani kamfani da za a kafa karkashin hukumar da kwallon kafa ta duniya. To iyakacin labaran kenan sai kafin mu sallama ga muhimman kanan su da aka saurara. Da fari kun ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta nemi tallafin gaggawa ga waɗanda ambaliyar ruwa a Shuwaki ta shafa. Fiye da mutane 1000 sun rasa matsuguni sakamakon rikicin Mambila da Fulani a Taraba. Atiku Abubakar ya kalubalanci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan shirin sana ciyo bashin sama da dala biliyan 1 daga bankin duniya. Allah kada wa jami'in jam'iyyar Congo mai mulki duka ya har ya mutu bayan wani shirin rediyo da ya gudanar akan cutar Ebola. Amadadin sashen labarai da al'amari da kullum na Arewa Radio da ke kan mita 93.1 a zangon FM da ma dukkanin abokan aiki da suka dafa labarin ya zo gare ku. Sunana Maryam Usman na Gado. Bisalamu.

0: sabon salo sabon tsari.
1: Arewar radio faɗin ra'ayinka shi ne gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla
2: a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba,
1: waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun guduri aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwal daya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma ya yi fice wajen kulawa da ƙungiyoyin masu ƙananan sana'o'i da ƙungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da ƙananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda.
2: Isar da bayanai a kan lokaci ba tare da son zuciya ba shine muradinmu,
1: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayayyan labarai da ɗumuɗuminsa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanon Dabo.
3: Mita 93.1 a zangon FM.

0: Sabon salo, sabon tsari.
1: Arewar radio faɗin ra'ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla
2: a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba
1: waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa mun gudanar aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda.
2: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba. Shine muradin mu
1: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
3: Mita 93.1 a zangon

0: kun saurara yawa.
1: To madalla, kaga daga karbo dace in matsabbai din na batarwa sai kuma mu dora daga inda muka tsaya.
2: Wato
1: maganin ciwo bashi kenan.
2: Wato abinda nake ta kallon magana batun ciwo bashin nan. Ni idan na kalli salon yadda ake tafiyar da tsarin ayin su shekaru 27 da suka wuce, gwamnatoci da suka shuɗe kowace da zamanin ta, kuma ban ga wani ne da ya zo ba da zaki ga kwalamar karɓar bashin nan ta gushe daga cikin shugabanni, abinda ake kira debt syndrome. Ba don komai ba, duk wanda ya zo ya gaji ɗan uwansa a gwamnati, abu na farko in aka zo batun maganar transition, me ya ga mulki daga

0: an bar masa labtu kwarai da gaske labtu na bashi duk wanda kuma yazo idan ya tada wannan labtun kalmar da yake ba al'umma tabbaci shine ba za mu iya tafiyar da gwamnati ba dole sai mun shiga duniyar neman bukatar a ba mu ba sassaka daga hukumomin ba da lamini na yammacin turai wanda ake kira Western Creditors akwai asusun duniya akwai bankin duniya World Bank da muke magana yanzu akwai Paris Club akwai London Club waɗannan hudin sun yi shura wajen ta'ammali da kasashe musamman kasashe masu tasowa wajen bada bashi kuma a gane wani abu guda ɗaya duk kasar da kika ga ba a gaji da bata bashi ba kasa ce mai arziki musamman idan tana da arziki na crude oil ko black gold arzikin mai ba kuma za mu daina zuwa su daina bamu bashin ba saboda wani dabara ce kamar yadda Professor Ali Mansuri yake faɗa yace wai is a subtle way of extended imperialist bondage yace wata dabara ce ta ƙara tsawon takunkumin dabaibayi da ake yi wa waɗansu ƙasashe da suke ganin sun fita daga ƙangin mulkin mallaka sun koma cikin wani sabon tsari da wannan ƙasashen suke mulkin mallaka kuma suka sake sabunta salon mulkin mallaka ta amfani da hukumar ba da lamini irin waɗannan abin da ya kira neo-colonialism Masiyuri yake cewa in dai ba tsarin aka fita da shi ba in mun kwandubu muna kuka ko muna raji ko muna fatawar gaya wa duniya cewa mun samu yanci yace yancin uwar dawa ne ko yanci ne irin na mai kyautar girka a baka da hannun dama a karbe da hannun hagun saboda haka debt din nan matsalar shi ne su in ka je ka ce su baka bashi in dai kana da collateral kana da kadarar da zaka rike a matsayin hujja za su baka bashi kuma bashi ne da suke bada shi da ruwa bashi ne da suke amincewa da sharuɗa irin na sai ƙasa mai neman buƙatar bashi ta yi kaza ta cika sharuɗi kaza ta cika sharuɗi kaza sannan mu bada kuɗin mu to kuma bayan wannan din ma akwai ɗagi na lokaci da ake ba kuɗin na tsawon lokacin da ku a doren yadda za ku iya za ku nemi su ɗaga muku abin da ake kira moratorium to a irin wannan din ne ai anan su kuma suke gina duk wata buƙatar da za su gina su cimma galaba akan ku ta hanyar karɓar bashi wasu za a ba su bashi sai sun cire subsidy wani tallafi ba wai akan man fetur kare ba akwai kasashen da ba su da mai amma akwai abin da suke ba da subsidy din a cikin shi ko da na kayan abinci ne a cikin kasar kamar Tunisia yanzu akwai lokutan da suka je za a ba su bashi aka ce sai sun janye tallafi akan kayan abincin da suke ba da tallafi da arzikinka da abin da kai karka a matsayin hujja da shi suke cewa ka janye tallafi sannan kuma akwai batun rage darajar kuɗin ƙasa sai kun yi devaluation of currencies ɗin ku kuɗaɗen ku to kin ga irin waɗannan abubuwan a ina za a samu irin ci gaba shi yasa duk lokacin da aka zo kasafin kuɗi na duk shekara da ake zaki ga masana tattalin arzikin ƙasa suna ba gwamnatoci a matakai daban-daban shawarar cewa me zai hana idan kun zo za ku yi kasafin kuɗi abinda ake nufi fiscal proposal wanda ake shekara ta kuɗi kaza mun yi kiyasin za mu kashe naira trillion kaza a matakai daban-daban me zai hana ku yi kasafin kuɗin da ake cewa wai daidai ruwa
1: daidai tsaki
0: daidai tsaki in kun sha tafi karfin cikin ku kuɗaɗe ne fa da ake tunanin samun su a doro irin na expectation na tsammani ga hanyoyin da kuɗi suke shigowa gwamnati man da muke sayarwa a duniya ga kuɗin da muke tunani za mu samu a shekara kuɗaɗe da ake samu da sunan tallafi daga hukumomi na duniya a wannan shekarar ga kuɗaɗen da ake tunanin za su shigo kuɗaɗe da ake samu daga tattara kuɗaɗen haraji da ake na ƙasa ga yawan jimillar kuɗin da ake tunanin za a samu to sai dai ita shi kasafin kuɗi ko kai kasafin kuɗi a doren tsammani ba zai iya tabbata cewa lalle kuɗin nan za su shigo ba sa iya karuwa sa iya raguwa yanzu duba da abin da yake faruwa a zirin Hormuz nan da ake kin ga Najeriya idan ta duba kasafin kuɗin da ta yi kafin fara wannan yaki duba da yadda farashin mai ya ƙara a duniya Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suke samun windfall wata ganima saboda mai ya ɗagu mu da muke da man ake fitar da man ake saida a kasuwar duniya ba karamin ɗage muka samu ba kin ga in an yi kasafi akan dalar da ake tsammani kowace ganga ga irin kasafin kuɗin da aka yi idan man ya yi tashin goron zabi ƙaruwa ya akan kiyasin da aka yi na farko kenan ba raguwa ya yi ba saboda haka abin is subject to fluctuation da ci ga abin ya iya yin sama abin ya iya yin ƙasa to amma rikicin Iran da Amerika da Isra'ila da ake idan aka duba ta fannin mai kasashe irin su Najeriya

0: ribar kafa suka samu wannan yakin ganima windfall ake samu saboda haka kinga kasafin kudi dama wani abu ne wanda yake yayin kasa a duro irin na tsammani abinda kasa ake tsammani za ta samu a cikin shekara ya iya gaza kiyasinta ya iya tsallake ko shallake kiyasinta to amma magana anan shine su wadancan kasashe ya suke amfani da wannan damar kullun abin sai ya kasance cewa su suka fi karuwa a cikin wannan tafiya saboda na farko suna da sharadi kuma sharadin nan wani lokaci kasar didda ta karbi bashi da take cewa zamu biya bashin trillion kaza da muka karba a cikin shekaru kaza da sunan wannan abin da ake kira moratorium idan lokacin ya zo aka ga cewa ba za a iya biyan bashin ba komawa aiki a sake neman wata alfarma daga wajen su a shekaru 10 da muka dauka kanmu da sunan moratorium mun auna mun gitan kade da riya mun ga ba za mu iya biyan kudin ba a doren yadda muka yi alkawari to a kara mana extension na moratorium a kara mana dagi sai a ce to shikenan mun ba ku kuma gobe in kuka zo karɓo wani bashin daga IMF ne daga World Bank ne daga Paris Club ne daga London Club ne ba zai hana kuma a sake ba ku ba I love you muka ce da su kinga ashe kenan ku hutun jaki da kaya aka gashi da kaya an tsaye da shi dauka ake huta yake amma ba huta yake ba to saboda kan aka duba mu ba su sukan nan yadda duk ake zuwa ana presenting din ana gabatar da tsarin ayyukan raya kasa da wannan hujojin ake zuwa kasashe
1: to idan ayyukan raya kasa za a yi misali haka dai yi misali tunanin mutum abinda zai kai shine gwamnatin da take shirin kulle kayanta
0: ta tattare
1: na ta hau doren tsammani na cewar nan da watanni abinda bai fi
0: wata uku dona uku
1: biyar ma
0: dauki a gajeren takadiri ma kenan a dogon takadiri
1: ko misali
0: kin san zaben za a yi shi a watan January
1: misali ka ce takwas ma
0: har zuwa rantsuwa kwarai da gaske haka
1: a gwamnatin da take a tsammanin har zuwa daga nan har zuwa rantsuwa watanni bakwai zuwa takwas yaya za ta yi kokarin alkinta albarkatu ko waɗannan kuɗaɗe ko fitar da hanyar da za su amfani su mutanen da aka ce za a yi wa aiki alhalin a tsakanin wannan takwas din za ka cire watanni uku misali a ce gwamnati ko masu riƙe da madafin iko ba a cikin hayyacinsu suke 100% ba
0: saboda batun
1: siyasa
0: da gaske
1: to kaga a cikin wata takwas wata uku sun tafi haka kana da wata biyar a tsakanin wata biyar me aka yi na a ce an zo an yi aiki an wasafta kudade misali ma an bibi kudaden an karbo su an yi confirming an karbo su to kuma an zo an rarraba a matakai da hukumomi da ma'aikatan da za su aiwatar da ayyukan da ake tunanin za su amfani talakawan kasa na waɗannan aikin da ake cewa na jin kai na kula da kuruciyar yara da sauransu kuma a bada rahoto wanda zai gamsar da gwamnati wanda za ta zo a gaba ko kuma su masu ba da waɗannan basussuka ban sani ba ko dai kukumin tunani gare mu waɗanda ake karɓo bashin nan saboda mu talakawa 'yan Najeriya amma hange da kallo da su mahukunta suke yi da waɗanda suke ba su bashin su kuma alƙiblarsu daban
0: dan
1: naga har yanzu duk wannan shekarun da ake kukan karɓo-karɓon bashin nan ba a taɓa zuwa matsaya ɗaya ba tsakanin waɗanda ake karɓo bashi saboda su da kuma masu karɓo bashi da sunan za su yi aiki wa talakawa.
0: Ta yi babban abin da yake ci mana tuwa ƙwarya nan shi maganar karɓo basussuka akwai wato kusan ijma'in masana tattalin arzikin ƙasa waɗanda suka shura a duniya wanda kuma mun bibiye su abin da suke faɗa. Akwai Professor Goldman da yake faɗa na Harvard yake cewa shi bashi ba wata ƙasa a duniya da ta tsallake da baibayin bashi ko da Amurka ce yanzu Amurka ita ce the most indebted nation wadda ta fi kowa karɓar basu
1: ya girman ka iya bashin ka
0: ya girman ka iya bashin ka kwarai da gaske a duk duniya ba ƙasar da ta fi kowace ƙasa zama indebted ta karɓi bashi kamar Amurka ba to amma abinda Professor Marshall Goldman yake faɗa yake cewa shi ya fito sayan ƙasashe masu tasowa
1: dalili
0: ya bada hujja yake cewa rashin tabbas ɗin makomar kuɗaɗen da ake karɓa da sunan bashi da kuma alƙawarin yi wa al'umma aiki a kan doren alƙawarin da aka yi musu shi ne babban abin tausayin da ya ce hujjoji da yawa sun nuna duk yawancin kuɗaɗen da ake ɓoyewa da sunan kudaden da ake lutin daga treasury, kudaden da ake wa wasu daga asusun ajiya na kasashe daban-daban. Yace ruwa da kullun koma kwari yake. Yace diddai bai wuce a ce an je kasashen Europe da America ba, inji Goldman an karbo bashi. Yace in an karbo bashin da niyyar karbar bashin, aka samu waɗansu ƴan tsiraru waɗanda aka ba su amanar jama'a suka kasa rikewa. Yace wanda corruption ya bai bai zuciyarsu, kullun abinda suke tunani madafin iko madafu ne na azata kai da kai. Inji Professor Goldman yace in dai za ku karbo basu suka daga kasashe na duniya, a rike a dora amanar a hannun waɗansu, a samu waɗansu marasa amana a cikin masu amana. Yace to dole ne ruwan ya koma kwari. Yace kada ku gane, yace duk quantum na gundarin kudaden da ake magana suna yawo tsakanin kasashen Europe da America da sunan kudaden ajiyar wasu da suka samu dama. Yace galibi duk kudaden da ake lutin ana kwashewa daga baitul malin al'umma ce, kasar ku bata da gurin da su masu kwasar kudin za su ajiye kudin su samu kwanciyar hankali. Goldman yace bisu ce su zo America ba, bisu ce su zo London, bisu ce su je su Germany su ina ne, bisu ce su je irin su Geneva ba, bisu ce su je Switzerland su zo ina ne, duk manyan kasashen nan Europe inda ake aje kudade. Yace to kuma karshe an aro kudade da sun maza ayyu al'ummar kasa aiki da harshe irin na demokradiya, waɗansu suka aje kishin kasa da kaunar kasa daga gefe, suka dora kishin kansu da kaunar kansu. Kaje mutum guda daya ana zargin sa da ya kwashi kudi da kai trillion 6. Ina ya kai su yanzu dubi case din godo ne mai faladije. Sai da aka same shi ana zargin sa da buɗa asusu a kasashe daban-daban kusan 300 da wani abu, asusun ajiya daban-daban a kasashe. Kuma ire-iren su suna nan, ai kullun zaki ji ana cewa ana tuhumar wani, ko ana tuhumar tsohon gwamna wani, ko ana tuhumar wani wanda ya jagoranci wata wani official government agency, wata hukuma ta gwamnati. Kaji kare ba zai ci ba, in ka ji kudin da zaka ji ana
1: chakwake
0: da ake kware da gaske, sai ka kare ba zai ci ba. To shi wannan professor sai ke cewa to in waɗansu daga cikin kudin suna da dabi'a irin wannan, za ku zo ku karbi kudi a waɗannan kasashe na tura, ku koma gida da su mun karbi wannan lamuni, kudaden nan su fada hannun waɗansu mutane da gwamnati ta entrusting din su da ba su amana su rike kudaden nan don yin wasu ayyuka. Wani ya kalli kawai yana zaune a kujera tana juya shi kansa, yana kan sofa ya juya dama ya juya hagu da dan tambulan din shayin sai
1: buga, yana rangaji,
0: yana rangaji, ina
1: mace yana rangaji hakan nana,
0: eh yana rangaji hakan nana. Ya buga garin ruwa ma sun je zo ciran kai din, me yake faruwa a shayin nan? Duwa mana akwai ruwan zafi a dan dora shayi a shayi, yana sha yana kurba daidai, yana kawai kai da kage yadda waɗansu suke zaune akan kujerar mulki, kin sai kujerar mulki tana da wannan kasaita. To amma abin da yake faruwa anan shine sai yake cewa in dai yace bashi bai zama illa ba, mutukar da niyyar da aka karbi wannan bashin za a yi ayyukan raya kasa wanda za su gina waɗansu diraku, wanda za su tallafa tattalin arzikin kasa, wanda kuma za su mori kasar da ƴan kasar, ai muku abubuwan da ta fuskar tattalin arzikin kasa, kuna da abin da za ku nuna wa duniya a matsayin hujja. To amma yace duk inda aka samu wannan aka san dole ne kasashe waɗanda suka rasa irin wannan amanar daga hannun wasu daga cikin masu rike da madafin iko sun fada taskun da dole ne a tausaya musu, dalilin da Marshall Goldman ya kawo kin. Saboda haka in aka duba irin wannan abubuwa ya kamata a yi nazarin abubuwan nan, kuma duk wani abu da za a yi kamar yadda professor ya faɗa, yace idan ba ku yaki corruption ba, shi corruption din zai yaki ku, yaki da cin hanci da rashawa. Yace kuma dama ibtila'i biyu ne ake jaraba kasa da shi, in an jarabe ta ta shiga ta fada iya wuya tana da wuyar fita, yaki ne guda wanda ake yin shi babu ranar daina shi. Yace kaga na farko corruption din nan, almundahana da kudaden mutane, na biyu kuma irin wannan yaki-yakin da ake na tada kayar baya wanda suke kama da matsaloli irin na insurgency na Boko Haram da sauransu da banditry na fashin daji. Yace zaka ga duk kokarin mahukunta in dai yakin aka yi da zumbar an kai wani kadamin da ana kallon kamar an magance matsalar, sai aka ci to shikenan bara a zama complacent, ma'ana bara saki jiki a miki kafa cewa a'a saboda nayi nasara ina ganin shikenan na gama da wannan matsalar. Yace kaman ciwon da ba a daina sha masa magani ne, continuously sai an dauki gabaran yin abin a yaki abin, kada ya kasa a gwiwa. To saboda haka shi maganar shine yanzu mu dauki bangaren tunda aka fara demokradiyya nan, dije tun daga shekara ta 1999 zuwa yanzu shekaru 27 successive governments gwamnatocin da suka zo da waɗanda suka shuri da wanda ludin sai yake kando kusan ba wanda ba su yi alƙawari iri daya ba duk bangaren makamashi wacce gwamnati ce ba ta yi alƙawarin za ta kawo ƙarshen matsalar makamashi ba
1: eh ai aiki aka ce ana yi
0: kake aiki ake ana to sai mu dauki wannan a matsayin hujja kenan ne ji
1: a to abinda aka ba mu kenan
0: a to
1: ko
0: to to aiki aka ce da aiki ji aiki da aka ce ana yi ai aiki aiki aiki aiki kuma dare misali da ake magana da shi ba zai zo ƙarshe ba ai ba wani abu da in ana yin sa ai dole a kawo ƙarshen shi gwamnatin da ta zo babu wanda ba ta yi alƙawarin gyara makamashi ba sannan kuma lokacin da take maganar gyara makamashi bangaren power sector ba a cimma burin da ake bukata ba 100% amma kuma to na hannun ana yi korkira investors masu saka hannun jari tsakanin manyan kasashe na turai su zo su saka jari jarin da su kuma idan kai musu gayyata zuwa su saka jari sai sun yi binciken kokob da ake kira feasibility study sai sun kalli matukun ina makomar investment din su safety din su da irin waɗannan abubuwa duk maganganu na bangaren matatin wannan da ake magana wacce gwamnati ce ta zo tun daga 1999 ba ta alƙawarin gyara matatin wannan ba har zuwa yanzu cikin takaddamar maganar da ake yi kenan sai an je an yi importing din oil daga waje an shigo da shi kuma crude oil din mu kasashe na duniya suke saye su tato mu je can mu sayo mu biyo ka'idojin freight yanda ake dauko su su dawo gida ta wani hannun sai mun yi boost din economist din su mun ƙara karfin tattalin arzikin kasar su mu je mu sayo abin da mu muke sayarwa da mutane a duniya a matsayin dan yamma ya dawo ya zama tatacce mu sai a gida mu zo mu fuskanci inflation na tsadar mu a gidan mai da sauransu banda ma kamfanin Dangote ya zo yanzu a gari irin Kano sai ka kirga mota da take fly na kan titina saboda haka in aka tsaya aka duba za ki ga cewa duk wasu alƙawura da ake babban abin da ya kamata a yi gwamnatoci su sanya idanu duk abin da za a yi duk alƙawarin da za a yi duk bashin da za a karɓa in dai ba a yaƙi ɗabi'ar waɗansu mutane da suke amfani da kusancinsu a madafin iko sun yadda suke so da kuɗin al'umma ba za mu daina faɗa cikin wahala ba kuma in tsarin haka ya tabbata duk gwamnatin da ta zo ta ce ta gaji liability ta gaji wani nauyi ko ga wasu basu suka ba za mu iya tafiyar da harkokin gwamnati ba sai muna da kuɗi bari mu garzaya asusun duniya mu karɓo bari mu garzaya bankin duniya mu karɓo bari mu garzaya Paris Club mu karɓo bari mu garzaya London Club mu karɓo ita ma wata gwamnatin in wa'adin ta ƙari ta tafi da irin wannan tsarin da ta bari wanda aka ga ta gada in ta zo ita ma ta ce a na duba ni ma na gana na gaji liabilities shi ma ya gama shekaru hudunsa ko shekaru takwas wata gwamnatin ta zo ita ma ta ce to yan Najeriya mun zo transition mun ga gwamnatin da ta tafi ta gada mana basu suka na trillion kaza a matakin gwamnati na billion kaza in tafiyar ta tafi a haka din ba a samu sauyi ba mai amfani da logic conventionally na tunani irin na dan adam shekaru 100 in tafiya za ta tafi haka ba za mu fita daga cikin ganyen bashin ba wannan shine abin da ya kamata a rika dubawa ana la'akari da shi ana tafakkuri da shi ana daukar mataki wanda za a kauce duk irin waɗannan matsalolin amma su manyan kasashe na duniya wanda muke gayyata su mu ce su zo su investment su saka kudaden su a sectors da yawa ko ba ma kallon cewa duk wani attajirin duniya idan ya zo ɗaya daga cikin ka'idojin dubi da yake yi na yadda zai zuba dukiyarsa sai ya kalli security situation na ƙasa akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu misali mu dubi yadda yankin arewa maso yamma northwest da ake magana dubi yadda yan fashin daji suke hana manoma ayyuka a gonaki kuma dubi mahimmancin yankin a matsayin kamar wani rumbun abincin arewa ƙasar nan ne da ake kira food basket of the nation sai misali wani manomi babba ya zo daga Japan ko ya zo daga China ko ya zo daga Thailand ko ya zo daga America sai ya zama cewa kawai da ya zo sai ga condition inda yake on ground ba na wanda zai zuba dukiyarsa bane ba koma zai tafi on a promissory note bayan ya gana ta fuskar diplomasiya da yan kasuwa da masu ruwa tsaki da masu gwamnati ya ce to shikenan ya ce zan yi nazarin yanayi in ya koma abinda zai gaya wa gida in wani kamfani ne na wannan kasar da ake so a yi huda da shi dole sai ya ji ya kira board of directors na wannan kamfanonin to sakamakon ziyarar da na kai Najeriya a yankin arewa maso yamma da zimmar kwaɗayin gayyatar da aka yi mun ta mu zo mu invest na agriculture condition din ni bai warantin bai ba da cikakken yanayin da zamu saka dukiyar mu saboda akwai instability akwai rashin zaman lafiya a Northwestern na baran ma yazo ya ji an ce ya zo daidai gabar da aka ce ɗan fashin daji sun yi wa waɗansu mutane kisan gilla ko kisan kiyashi ko garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa to wani abubuwan zai iya tayar musu da hankalin da za su ga cewa lalle condition ɗin bai kai su saka dukiyar su ba ya kamata gwamnatoci a riƙa la'akari da waɗannan indices na waɗannan alƙaluma a kalle su a matsayin yadda za a kalli ya za a samu gyara a kawar da matsalolin daga lokacin da aka ce ba mu da wata matsala duk wani mai arziki a duniya Nigeria potential state da ita na tata duk Africa ba ƙasar da take da takan wasu wato nau'i da ake bukata a saka jari kamar Nigeria
2: yazo da wani sabon labari mai dadi mun san me Duala ta shiga cikin taswirar wuraren da za ku iya zuwa daga ranar 23 ga watan Satumba Enugu Air zai fara jigila kai tsaye daga Enugu zuwa Duala biran fada da karfi a ranar 23 ga watan Satumba Enugu Air zai fara zirga zirga kai tsaye daga Enugu zuwa Duala ga masu tafiye tafiyen kasuwanci ko ziyartar iyali ko yawon bude idanu Enugu Air ya tanade ku haka kuma muna zirga zirga zuwa Abuja Lagos Enugu Port Harcourt Kano Benin Duala Warri Asaba da Owerri babban ofishin mu yana nan a International Conference Center dake Okpara Avenue a Independence Layout jar Enugu domin yin bukin ko neman karin bayani sai a kira 0201 330 0090 ko aika sakon email zuwa consent@enuguairlines.ng ko kuma a ziyarci www.enuguairlines.ng da Enugu Air za ku tashi cikin jin dadi tare da samun kyakkyawar kulawa ku yi bukin din tikitin ku daga Enugu zuwa Duala kai tsaye domin ku samu hadin kai wajen more zirga zirgar ku cikin sauki daga Lagos zuwa Duala tafiya da dawowa da kuma Abuja zuwa Duala ita ma tafiya da dawowa kun san cewa tafiya a jirgin Enugu Air ba gama garin tafiya bace sallanta da armashin ta san bambanta
3: Ina mutanen Kano da Arewacin Najeriya ga wani muhimmin sako daga kamfanin fenti na Blunix Paint. Blunix Paint, fenti mai kyau da kuma launuka masu kyau da inganci. Blunix Paint, fentin da ya dace da gidaje, ofisoshi, makarantu, hotel-hotel, manyan gine-gine da wuraren kasuwanci. Blunix Paint yana zuwa emulsion, satin da kuma mat. Blunix Paint na da nau'o'i daban-daban inganci da kyakkyawan murfi da ake masa take da abin alfaharin masu fenti. Blunix Paint yana zuwa a launuka sama da guda 200. Blunix Paint ya dace da cikin gida da wajen gida yana kuma daurewa tare da taimakawa bango wajen sheki da kasancewa cikin kyawun gani Blunix Paint launi mai kyau ga kowane guri ga santsi sheki da kuma kyakkyawan kallo Blunix Paint yana bushewa cikin minti 5 zuwa minti 30 bokiti daya na fenti Blunix na iya yin aiki a jikin bango mai girma shi yasa masu fenti ke son fenti Blunix zabu fenti Blunix a yau fenti mai inganci launi mai armashi ana samun Blunix Paint a kasuwanni shaguna manyan kantina da kuma supermarkets domin neman karin bayani ko yin order sai a kira 081 3 8 9 6 ko 0900 3 6 5 6 2 6
4: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio
5: Arewa Radio
4: muna yada shirye-shirye
5: cikin sa'o'i 24
4: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla sabon salo sabon tsari
6: Kaitaccen kintin sai da kayan masarufi na Walkia ya tanadar muku garabasa ta musamman ta murnar zagayowar shekarun Najeriya na samun yancin kai. Kantin na Walkia yana nan akan titin zuwa Hadejar Road kuma ya tanadi ragi na kaso 30 cikin 100 na farashin kayayyakin da yake sayarwa a kantin a ranar 1 ga watan Oktoba. Ranar 1 ga watan Oktoba wannan garabasa za ta kankama wanda kuma kantin na Walkia yake fatan za ku garyezo garzeo ya'ya da iyaye da ƴan uwa da abokanan arziki har ma da abokanai samari da ƴan mata ku zo ku wangwaje wannan garabasa ta kaso ragin kaso 30 cikin 100 da za a gabatar ranar 1 ga watan Oktoba jama'ar gari muna nan dai a cikin shirin mu tattauna inda za mu dora bayan waɗannan maganganu na bashi batu kuma kafin mu karkare shine cewar abin da yake dada damun mutane yadda ba a samun yanayin da za a tauna ita wannan bukata a murza a hura kafin a ciza bukannin bukata ta kawo ta karɓa shi wasu suna ganin cewar majalisa ta ƙasa a yadda ake tafiya ba za ta yi ƙasa a guyo ba wajen sahalewa gwamnati mai ci tunda sun zama ƴan gida ɗaya baki da ƙoshiya salin alin za a tafi a karɓo bashin nan
0: ƴan gida ɗaya masu kama da
6: yan gida ɗaya masu kama ɗaya?
0: Kin san Bahaushe na yana cewa yan gida ɗaya masu kama ɗaya. Eh, kwarai da gaske haka.
6: To, ƙarin abin da yake damun mutane shine cewar ita wannan bukata eh an ji ba wai aibu bane. Ba laifi bane idan gwamnati ta ga dugu-dugu haka ta je ta samu wata hanya da za ta samu mafita ko za ta samu dauki. Ciki ko hadda bashin. Hadda ciwo bashin. To amma in aka dubi yanayi da ake ciki. Ya kamata a ce majalisa tana bada wata shigifa. Da ƴan Najeriya za su dinga jingina suna
1: jin daɗi. Mita 93 din.
6: Cewar ba da an zo da bukata haka. Za a zarar a ruga ba a tafi a je rambiyanta.
0: Eh, kwarai da gaske. Kuma idan kika riga kika duba za ki ga rashin aiwatar da al'amarin ta hanyar da muka san ana yi a duniya a demokradiyya. Kin san su bangaren ƴan majalisa su ne masu yin doka kuma su ne wakilan al'umma. Muna da majalisa, muna da ƴan majalisa 360, muna da senate, muna da senatoci 109. Kuma duk irin wata muhawara da ya kamata a yi su ƴan Najeriya waɗanda duk idan su wakilan al'umma suka yi magana da murya, tamkar sun yi magana ne da muryoyin al'ummar ƙasa. To amma duk wata magana da za su yi din sunan muryar al'ummar ƙasa, to a yi ta akan doren da al'ummar za su iya riƙe wannan muryar da suka ji a matsayin irin tasu ce. Ba su yi claiming suna magana da muryar ƙasa ba, kuma shi ɗan ƙasa ya ji ba irin muryarsa ba ce. Ya akai doktoran ɗinta ko aka sauya ta. Ta zama muryar mai magana, ba muryar wanda ake magana domin shi ba. Ya kamata a ce duk magana da suka yi da murya a matsayinsa na wakilan al'umma ya zamanto muryar wanda ake tunanin muryarsa ce, ba shi da kansa mai murya ya gane cewa a wanda ya maganan nan ba muryata ba ce, muryarsa ce. To kin ga lamarin ya sauka daga layi. Kuma idan aka kawo bukatu irin wannan, ya kamata a ce on the floor of the house a cikin sauran majalisa mu ga wakilanmu sun tashi daga mazaɓu daban-daban da suke mana wakilci. Wani ya gabatar da kudurin doka ko ya kudurar da motion wani batu da zai gabatar a zauren majalisa, a'a har yanzu bamu gamsu da dalilin me yasa za a dinga batun magana karɓar bashi na yau daban, na gobe daban, na jibi daban. Shin akwai wata rana da ake da tabbacin cewa za mu kawo ƙarshen wannan tsari na mu ruga mu je mu karɓo bashi? Mu ga ka tashi da gaske kake a dinga debate da waɗanda suke goyon bayan maganarka, da waɗanda ba sa goyon bayan maganarka.
6: Yanzu ko da jin wannan bukatar da ta taso, ya kamata a ce cikin wasu sun ɗururuwa.
0: Eh, kwarai da gaske.
6: Na cewar ai yanzu fa majalisa za ta aika sammaci. A kan tajanar, a kan tawane zai zo ya bayyana
0: a zauren majalisa.
6: Me lalitar ƙasa take ciki?
0: Me ake ciki?
6: Me fadar shugaban ƙasa take ciki? Menene ya yi waranti?
0: Da
6: za a ce a ɗauko wannan magana ta karɓi bashi alhalin ga wani babban al'amari da yake gaban
0: ƙasa
6: Najeriya.
0: Gaban 'yan Najeriya.
6: To shin misali a halin da ake ciki, kuɗi ne Najeriya ba ta da shi na yin waɗanda na zaɓuɓɓukan da ke gabanta take neman hanyoyin da za ta tottoshe wasu kafafai ko koyaya? Akwai matsala ne a cikin gida dangane da jin daɗi da walwalar 'yan Najeriya. Saboda speculations ɗin jita-jitan misali shi ne cewar har yanzu ba a yi maganar shin nawa aka ware na kasafi na kuɗin gudanar da babban zaɓe na shekarar 2027 ba.
0: Kai yanzu babu cikakken bayani.
6: Babu cikakken bayani. Akwai kuɗin koko babu.
0: In babu
6: shin wannan kuɗin, wannan bashin da aka ɗauko maganar za a karɓo shi, za a yi amfani da shi ne da sunan waɗannan bukatu da aka wasafa na jin ƙai na kula da girman yara ko?
0: Early childhood protection.
6: Early childhood protection ko kuma dai
0: tsarin kare haƙƙin ƙananan
6: yara. Ko kuma dai wani abu ne kuma daban.
0: To shi ne abin tambayar ana.
6: House committees on debt and borrowing. Kwamitoci na majalisun ƙasa waɗanda suke da alhakin bibiyar waɗannan al'amura na basussuka
0: da
6: karɓar lamuni. Ya kamata a ji su suna gwamin numfashi suna
0: murzabaki.
6: An kirawo mitin ɗin gaggawa ko misali. To amma kuma sai ka ji wani lokacin kawai bow and go.
0: Eh, kwarai da gaske. Kawai sadaka wuce ne ko?
6: Eh, sadaka wuce kawai ake yi a majalisa.
0: To kuma abin da zai baki mamaki za ta ga duk lokacin da bangaren zartarwa ya kawo bukata ta salewa bashi ba irin wannan red tapes inda ake fada wasu shingaye da ake gindayawa za kika inda kika san ruwa ya wuce a hanyar sa ba tushe ruwan hanyar sa ba ai ruwa yana wuce a hanyar sa inda hanyar sa ce kafin kifta da bismillah to ya kamata a ce abin da yasa na bada emphasis na bada muhimmanci akan batun su wakilai wata hanya za su yi su kautar da tunanin al'umma da suke wakilta cewa su ba roba su tambane ba bayan amshin shata bane ai shine essence da kawo wannan magana tunda kin ga yanzu haka a majalisin idan za
1: ku yi ai ai misali in irin wannan ne akan hango su ƴan majalisin ko na dokoki ko na wakilai gabanin ma irin waɗannan abubuwan a ce an zo an yi zama na musamman zaka ji ana haso su ko a dan faifan bidiyo ko
0: ko na clip
1: saka haka suna cewa su masu bawa shugaban ƙasa dukkanin goyon bayan da yake bukata ne
0: to aikin ji
1: to shugaban ƙasa suke yi wa aiki su ƴan majalisu ko ko
0: talakawa da suke yi suka zabe su ai
1: mandate constituency
0: ai shi kansa shugaban ƙasa da mandate din mutane ke da bazar mutane
1: to amma kuma a wakar safa
0: eh
1: wakar ta juya
0: me tace
1: idan shugaban kasa da bazar ƴan Najeriya yake rawa a wakar da ake wa Mr President ce ake yi on your mandate we shall stand
0: aha to kin gani to ai an samu clockwise da anti clockwise
1: da ƴan matan da ta tabbata ni ne daga ba ya juyo ba
0: na gaba to idan akan irin tsarin kin san duk lokacin da aka ce an sahalewa shugaban kasa ya karbo bashi ɗan Najeriya waɗanda suke da ra'ayi mabambanta za su ce ai mun san me ma jiya ta yi
1: bare yau
0: balantana yau za ka ga mutane suna kallon cewa faruwa kamata ya yi a ga majalisa
1: man fetur ya girgiza ya yi motsi mutane sun shiga cikin yaya ne ko da dai wasu suna cewa ƴaddarin da aka ƙara
0: to ƴaddarin fa ai rashin sanin ciwon kai ne ai ta ƴaddarin da aka ƙara da wani yanzu mai gidan mai zai yo lodin tanka ta mai ya zo ya samu mai cewa wannan ƴaddarin da aka ƙara ya ce to duk ɗari na dillita
1: na bin ma ƙarin
0: a cire maka ɗarin ailan nan kayan arziki ai kawai cin alwashin abin ne da dawon garin da waɗansu ba su sani ba ai babu ƴar kasa daga hannun rangwamen duka
1: to duk ba a jiyo su ba to amma dai
0: ba za
1: mu tunda yanzu wannan zancen ibiyo wataƙila za ta sauya zani
0: to za ta sauya ko
1: eh wataƙila ba
0: to yanzu ba ma ce mun yanke
1: ba ta na ga lamiri
0: ba lamiri ne saboda haka sai mu sanya idanu mu gani ko za ta sauya zanin saboda sauyin zanin ake so ba fa kuma zanin da wani dan siyasa zai dauki hoton sa idan baraye logo a tamfa ya baki da sunan kina biyayya ga wannan dan siyasar ki daura kina ta iko akan titi ki tafi tsakiyar kasuwa kina Najeriya sai wani gari kaza ja kasa sai wani kina da kun mijin wata a cikin atamfar da ya ba ku daura wannan abubuwan wato kwarai da gaske to kin daura zani da hoton shi conspicuously duk inda ya shiga a cikin kasuwa da an gani an san kowa ne tallasa kike biki sani ke waye tallan mijinki in banda matsalolin
1: ai su wanda ake bawa turaman nan ba sa kallon abin ta wannan sigar
0: eh
1: ya kuma kamar kenan an miki wayan
0: a ci aka kori kare
1: daga bakin dinya
0: eh haka
1: shikenan ke an baki turmi kina barka kaka ki ta yanke saka nan ba wa biki san zan kaya aka hada ki da shi ba
0: eh kaya aka hada ki
1: tallane kin dinga yi daga nan har sai ran da zanin ya mutu
0: ba talent da zai iya masa faci ko ya masa mau kin ga daga lokacin da zanin ya mutu kuma baki da wani lokaci da kike salan sabunta zani sai ranar da wanda ya baki zanan kenan ya bijiro da bukata irin ta da ya kawo miki to ranar da ya sabunta ta wa'adi ya kare an zo an kada kujin tafiya filin daga kisaran wani zana kai zaki
1: wannan dai bukata ce dai aka ce za a miga kuma za mu tara mu ji ya za a karke shin majalisa za ta karbi wannan bukata in ta karba za ta yi masa za ta yi bukatar zaman karatu a cikin karatun za ta yi tsiba da taza a cikin tsifar za ta tace rairaye ta cire gari ta bar tsaba koko haka za a tuka a bawa kowa
0: a hasashe irin na baba ba wani bata lokaci ko shinge da shigo
1: baba
0: a yasa shi aka ce prediction to muke hasashen abubuwan da suke faruwa

0: Nigeria.
1: To ai na ji dai amma dai
0: ba wai sai ake wai ba fata na gari la miri ba. Eh. A tsarin yadda dabi'ar aka gina akan ta. Rubuta ki aje a diary dinki. Shugaban kasa ba zai fuskanci targowa ba. Rikena.
1: To maganan nan ma dai mu batta.
0: To sai yaushe?
1: Sai mu tafi tsinke tare. In ya so in rahoto ya rahoto. In mun gunso sai mu zo mu gaya wa mai sauraro ya ake ciki.
0: Muna jira ko ma tafi Iran ne zaki tafi.
1: Bari mu tafi mu ji wace wayannan ake zoyawa a gabas. Kini duk ka sagen guyuwa.
0: Ba sagen guyuwa. Babu wata sagen guyuwa.
1: Magana ta domin Allah baba.
0: Eh ba wata sagen guyuwa. Imma na sage miki
1: guyuwa. Ka ban mu dai mu tafi gabas ta tsakiyar. A gabas ta tsakiyar mun ji rahotanni na alamta cewar Amurka tana yin shawara na cewar kai za ta yi abin da ta yi a Afghanistan. Ta tattara dakarunta da yanata ta yi sallama da Iraki.
0: Iraki? Iraki ba Iran ba?
1: Iraki.
0: Iraki ta Saddam a da?
1: Insha Allah.
0: Za ta kwashe dakarunta?
1: Za ta kwashe dakarunta ta yi adabu. Ta tsame hannunta daga sha'anin Iraki.
0: Kamar yadda ta yi wa Afghanistan.
1: Kamar yadda ta tsame hannunta daga Afghanistan.
0: Bayan shekaru 22 na intervention.
1: Bayan more than 2 decades.
0: Shekara 22 suke. Kwarai da gaske.
1: Intervention.
0: Kwarai ko.
1: Intervention suke cewa. Ni intervention ɗin da me yake nufi?
0: Ai wato wani abu na kaka gida.
1: A'a. Intervention tallafi ba yake nufi.
0: Eh a'a, akwai inda kuma ba wai tallafi yake nufi ba.
1: Wato a diplomasiya ba tallafi yake nufi.
0: Abinda yake nufi intervention shine tsoma baki.
1: A yaren diplomasiya.
0: Tsoma baki din neman tasiri a gurin da.
1: Saboda mu yanzu nan idan akai ambaliya misali sai a ce an kawo kayayyakin intervention.
0: To wannan da ba. Amma a diplomasiya duk inda intervention yake a ƙasa to dole negative ne. Saboda duk ƙasar da ta goge akan intervention. Ai tsari ne na kutse a cikin ƙasa.
1: Ce a tallafa muku a kutso a tallafa muku
0: a tallafa muku amma ba tallafi bane irin tallafin kawo daukin tausayi tsarin yadda ake so wai su a tunani irin na kasashe na duniya sai gyara asalin tafiyar da suke ganin a nasu tunani ba haka suke so tsarin ya tafi kuma ya saba da kaida al'ummar kasa su kuma ba irin tsarin da su masu tallafin suka zo da shi ba so negative na a diplomasiya
1: to gudun da ake yi shine cewar in ji masu hasashe kamar yadda na karanta cewar to idan Amurka ta zaba ta haka wannan zai zamto wata mahangurba irin ta biyu da Amurka za ta fuskanta domin duniya za ta ga wallanta ta shafe shekaru 20
0: kware da gaske
1: amma kuma haka rana tsaka ta zaba ta tsame hannunta taballada
0: kware da gaske to ai ɗaya daga cikin abin da yasa duk inda kika ga America ta yi intervene kamar yanda masana diplomasiyar duniya suka ittifaki akwai professor Einstein Evan yayi magana akan America's intervention a duniya yace duk inda suka tsoma baki suna da tsari suna da objective strategic objective suna da bukata idan bukatar su bata biya ba suka ga rashin moriyar yayi yawa to suna kawo karshen intervention din su
1: idan su hada kare
0: sai
1: su hada kare kawai su ballada
0: kawai sai su balladin su ai intervention din kamar yanda M. Stinton M. yake fada hawa biyu ne yace na biyu kuma idan suka intervene din suka tsoma baki yanzu kamar intervention din da suka yi Afghanistan shekaru 22 da suka yi gwamnatoci daban-daban na American da shugabanninta ba su samu tasirin da suke so ba a sakamakon intervention din da suka yi Afghanistan shekaru 22 da suka wuce suka yaƙi yan Taliban aka wayi gari suka kafa stooge government gwamnati ta dan baranda Ashraf Ghani da suka daure masa gindi tun abubuwa ne tun sun Hamid Karzai da sauran shugabanni da yawa da suka shugabanci Afghanistan na America da shugabanni da suka yi yayi wajen dorewar intervention din da suka yi Afghanistan din da bai yi nasara ba in kaga sun gudu sun ja da baya inji M. Stanton Evan bukatar su ce ba ta biya ba in sun rasa duk wani influence da tasiri ta fuskar diplomasiya akwai lokacin da za su kai dulin da ba za su iya tsawaita wannan zaman nasu a gurin ba saboda bai makon ya zame musu riba Evan ya ce yana zame musu asara saboda haka Iraki ma ba wani canja zani ta ba ko kamannin ba canja suke da abin da ya faru a Afghanistan din ba su ma sun yi abin da za su yi saboda dogon alaka ce tun lokacin Gulf War tun lokacin Saddam Hussein suka yi wannan intervention din a Iraq don ganin cewa suna ganin cewa suna da duk wata alama da za su cimma burin su. Suka kuma yi intervention a Iraq din a lokacin da suke so a yaki Iran, sanda akai wannan yaki na Gulf War na farko da akai na 1980s, wanda sai da suka tabbatar da cewa sun gamsu su an yi wa Iran duk wata illa da ake so a yi mata illa ta amfani da gwamnatin Saddam Hussein a Iraq. Da aka zo aka gama wannan yakin, shi Saddam din shi ma sai aka sake dukan kwallon ta dawo cikin komar, da kuma aka kalle shi a salon wani mutum da ya kama da ba abokin da America za ta trust din bane ta yadda da su. Shi ma sai aka kirkiri wani sabon kini bibi aka yi amfani da shi domin ai Austin din shi daga mulki, kuma abin da aka riga aka yi kenan, kowa ya riga ya gani. Har yanzu ana nuno clips din da alƙalin nan wanda ya masa hukunci, ya yanke masa hukunci ta hanyar rataya. Har yanzu ana replaying din wannan clips din da aka yi tun lokacin shari'ar da aka yi. Saboda haka idan suka riga suka yi, idan intervention din da suka samu gindin zama ne, to za su iya rike ƙasa shekara da shekaru, suna ikonta, suna ikonta, suna ikon shugabanninta, suna da control, suna da iko akan resources din ƙasar albarkacinta, da duk wasu treasures, duk wasu abubuwa na amfani, da duk wani ma'adini da ƙasar ta mallaka, in maimaici su tabbatar suna da control akan oil dinta. To kin ga wannan intervention din ma da suka yi, wanda aka yi a gwamnatin Nicolas Maduro, ba intervention bane ne tallafi, tsoma baki ne suka yi domin su tabbatar da Maduro ya bar kankara ga mulki, saboda suna so su samu gindin zama wajen mallakar man ƙasar Venezuela. Shi yasa suka yi wannan military intervention kenan suka yi. Sun tsoma baki ta amfani da ƙarfi irin na soja domin su tafi da gwamnatin Nicolas Maduro. To saboda haka ire-iren irin waɗannan abubuwan kunya ce za su daɗe tabarman nan, sai za su daɗe suna share ta. Ga kuma kikikakan da yake faruwa a bangaren Hormuz da yakin da ake tsakanin Iran da ita Isra'ila da Amerika din, wanda kuma duk wannan abubuwan da ake ciki su ce yau za a zauna a teburin sulhu, a je a zauna su ci ka'idojin da Iran ta shimfiɗa, ba za su yadda, ba wanda za su yadda bane. Iran ita kuma ta kalli ka'idojin da Amerika take so ta shimfiɗa, ba wanda za ta sabu bane. Saboda su Amerika abinda suke so duk irin sharadin da suka shimfiɗa wa irin su Iran, su yadda ba objection, sun yadda su bi 100%. Amma su kuma ba su yadda da bin buƙatun Iran din ba. To in har hakan aka kasance, to a ina za a samu kwanciyar hankali, a ina za a samu daidaito, a ina za a samu fahimtar juna, sai da duk bangarorin su rika gwabza da juna da sunan yaƙi, kowa yana recording din heavy losses ɗinsa. Wannan ya samu asara a wannan bangaren, wannan ya samu asara a wannan bangaren. Amma batun maganar da ya kawo kikikaka ma wanda za a daɗe, watakila daga nan zuwa ƙarshen gwamnatin Donald Trump, wanda kuma yana da wahala, yana da sauran shekaru biyu da wani abu, ba na jin zai iya jurewa a kai shekaru biyu da wani abu a cikin irin wannan takaddama ana yi ba tare da ɗaya daga cikinsu ya yi amma ya lashe ba ko ya bada kai buriya. Kuma duk wata alama da take nuna su Iran sun ce sun shirya yaƙi ne suke na Hamdure, Hollywood ne, jihadi ne, kamar yadda shugaban.
1: To kuma wannan ba zai zama
0: abin da ba gaske bane ba.
1: Kuma wannan ba zai zama dama da ita Amurkan, watakila za a iya cewar ko ta yi lissafi ko ba ta yi lissafi ba, cewar dama za ta kuma gangarawa hannun Iraniyawa, tunda ai Iran makociyar Iraki ce, kuma akwai daɗaɗɗen tarihi tsakanin Iran ɗin da Iraq. Kuma yanzu da Iran take neman makusanta waɗanda suke kwibinta, wanda za ta iya janyo su a cikin tafiyarta, za ta samu
0: a deliberate ne, za ta samu wannan damar. Tunda in kika riga kika duba ko lokacin da Ayatollah Ali Khamenei akai masa kisan gilla, lokacin da aka yi bikin janaiza bin Ayatollah Ali Khamenei, ai kin ga sai da aka ɗauki gawar, aka ɗauki makara, aka tafi da ita, ana yawo da ita a gurare na bisa al'ada idan za a binne shugabannin addini na Iran. Ga irin tsarin da ake bi, ai sai da aka kai shi gurare masu muhimmanci wanda shugabannin addini na Iran suke kallon cewa bisa ga tsari sai an giwaya da irin gawar Ayatollah irin waɗannan nan, an kai an yi fayin nan abin da ake kira last respect, an je an musu mubaya a ta ƙarshe. Saboda haka idan America ta gudu ta bar ladanta a Iraki, ai ta zama taki ne a gonar Iran, babu wata hujja da za ta musanta wannan al'amar.
1: To mita 93.1 a sauraro kuke kasancewa tare da mu
0: da musu layi ne
1: a cikin shirin, kuma za mu buɗe layi mu karɓi saƙo.
0: Kin yi alƙawari je ma za a karanta saƙon,
1: akwai kuma saƙonni a shafukanmu na sada zumunta Facebook Arewa Radio 93.1 sai kuma dandalin mu na TikTok da damu masu sauraro suke murna da dawowar shirin musamman a shafukan sada zumunta saboda waɗanda suke bibiyar tashar da kuma shirin
0: da suke a duniya
1: kusa da kuma nisa akwai Abdulrahman Mustafa Faruwa ai aiko da sakon fatan alkhairi 02046460955 da kuma 02046460956 sai 02046460957 Ashir Abdullahi Dausawa yace ina kasancewa da ku daga nan Ikot Ekpene local gamma can jihar Akwa Ibom ina jin dadin kasancewa da ku to muna madalla da kike jimirin saurare assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: na'am kai da kuna da da Marwana ko Fadwana baba ni tambayar zan yi zaka kamar ita Syria zaka kamar zaka ita ma tana kusanci da Iran kuma zaka kamar America naga su ma suna dan shiga Syria sosai ko kuma ma suna Syria to baka ganin idan suka janye daga cikin Iraki Syria za su fumai da karfin su assalamu alaikum Marwana ko Fadwa
0: Marwana ba su fito sun ga duniya haka ba abinda suka fito suka ga duniya shine za su hade nasu yana su su bar kasar Iraki kuma amfanin Iraki ga dukkan alamu da harshen diplomasiya wanda suka maganti da shi kaman ya zo karshe saboda haka su duk kasar da suka ji ba suna zuwa bane da bulagurin da goma a kasar suna zuwa ne da neman tabbacin tsawaita tasirin ikonsu da muriyar da suke a wannan yanki don haka duk ta inda ta kasance to anan kuma ake gane gaskiyar lamari da duk wani mataki da za su dauka
1: to assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: na'am
3: barkanku da rana da fatan kun yi da cikin goshin lafiya
1: lafiya kalo
3: da ke da mabacin ne muku fatan alkhairi Allah ya farka muku da alkhairi kuma tare da Malam Musa Hamisu dan mutanen Ina
1: to Malam Musa muna tare da kai
3: to ni babbas abin da yake daga mun hankali da shiwa gabanin nan namu na Najeriya wannan fasika ciyowa ake amma ba ilimi ba tsaro ba lafiya ba wutan nefa kuma kullun abin nan ya ji karewa baba shi wai abin nan yake
0: a to ai ina ganin mai aiko donan sakutinin mu daga mun yi dogon bayanin da ya kamata tambayar nan ta sama kaman maimaitawa yayi amma saboda ne ma kake ka waraka ka fahimta akan yadda al'amarin yake ai dama babban abin da yake kawo abin illa shine in dai za a ji a karbi lamuni a kasashe daban-daban na duniya kuma a dawo gida kudi idan suka zo hannu su fada hannun waɗansu gwamnati ta miƙa amana ga waɗanda take ganin amintattunta ne waɗansu kuma su aji kishin ƙasa a gefe su yadda suke so to ba za mu ga yadda muke so ai sai sun yi kokari sun kau da kuɗayin daina kallon kuɗin a matsayin kuɗin ganima to sanan duk wani tsari da muke tunani za mu samu na ci gaba to zai tabbata amma mutukar muka yi sabanin haka to za mu dade muna lamentin muna koka
1: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barkanku da warhaka.
1: Barka dai wa ke kan layi.
4: Muzammil Abubakar Gezawa local gama. Ina muku barka da aiki da ke.
1: Barka dai.
4: Barka da warhaka da babu wani.
1: To muna tare da kai.
4: Yawwa tambaya ta anan shine kamar yadda ake magana akan wannan karfo bashin da ake mana a nan Najeriya su wayannan yan majalisar tamu su ba sa da buƙatar
1: Assalamu alaikum
4: Na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Masha Allah Baba ba da tarasu barkanku da aiki da fata an wani lafiya.
1: Barka dai.
4: Na masha Allah kai sai dan mutanen rana akan lai ana san tare da kafungiyar muryar matasan rana kuma dan kungiyar zumunci a kafin.
1: Me ce ce tambayarka?
4: Tambaya ta ga baba ba shine. Wai yaushe ne za a kawo wani kuduri a majalisar muta Najeriya musamman ma bangaren ciwo bashin nan da za ka ga ba samu wucewa nan da nan ba tare da ya samu wani tasgaro ko kaburi shugaban kasa ba. Duba da za ka ga duk wani kuduri da za a kawo. Inda ya magana ciwo bashi ne nan da nan za ka gidi ya wuce. ba tare da wata tangarda ba, to Allah ubangiji ya maida ku gida lafiya, kuma ina cikiyar yayi ta fashi baba ba.
0: To ani ba, to ai wannan tambaya ta ka ita ma ta zame baba kaman dutsen da la kan shi, na neman dauke shi ba gammo in zan iya baka amsa. Ai ba za mu iya gaya ma timeline na yaushe ne ba, sai dai ka ce mu tsammaci, muna fatan mu tsammaci wani yanayi da in aka kawo irin waɗannan kudura-kudura don salewa majalisa ba ta aka yi ta yadda ba ko ka ta yadda. A'a,
5: za mu je mu karɓi sako na tallace mu da mu
6: gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna, ƙauna irin wacce muke ba wa onga.
7: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
8: Don haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jiran.
9: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
10: Ɗanɗanon gida.
5: To madalla wannan gaba kuma za mu sallama da masu sauraro saboda yanayi na lokaci. Kafin mu sallamar akwai sakonnin gaisuwa da fatan alkhairi. Dauda Musa Garko daga dandalinmu na Facebook, Umar Faruk, Alasan Taylor Rano, Kamis Muhammad ya kasai, Mudan Ai Daura, sai Alhaji Musa Hamza, Nuhu Adam Zangon Marike.
0: Tukawa Bashir Busu Danno ba ne?
5: Tukawa Bashir suna
0: aiko da sai. Daga Minjibir ko?
5: Daga Minjibir ba.
0: To na ga sakon Alibasi Fage. Shi ma yana mana murna cika shika shekara goma, ni ma muna masa murnar ɗauran auren ɗansa da za a yi ranar Asabar idan mai duka ya kama. Ibrahim na Yankufta ma ya nema mana murna, mu ma muna masa murna na ɗauran auren ɗansa da za a yi ranar Lahadi. Akwai Malam Ahmad Kanan Marigayi Malam Hadi Fage, shi ma muna masa murna ɗauran auren ƴarsa da za a yi ranar Lahadi idan mai duka ya kama. Na ga saƙon mutanenmu. Akwai Hajiya ya Halima Malama da ke dandalin Fage mai koyarwa a Dubayar Islamiyya. Ita ma garkuwa ce ta saurare shirin mu tattauna, wanda ƴan unguwar ma sun yi shaida da cewa ita ma ba ƙaramin jarumi ba ce wajen shirin mu tattauna. Shabin dare idan ta biyu daga katangar gidanta ana jin ƙarajin maganganun da muke na fashin baki. To malama muna godiya ƙwarai da gaske. Kaftanin ƴan mukulli su ma muna godiya, irin su Siraj Ƙarami, Allah jikan Siraj babba. Akwai Zaharan ma'aikaciya ma'aikatar shari'a ta Kano. Akwai irin su Malam Jafar Tela da Malam Nafi Tela ko je da dare. Ina wani filin station ya ce a gaida ki shi Malam Jafar Tela ɗin ƙwarai da gaske. Akwai su Aminu shugaba,
5: akwai baba na Alhaji Eyu Romi,
0: ƙwarai da gaske
5: shi ma yana aiko da sakonnin gaisuwa kuma yana mana fatan alkhairi daga kasancewa tare da mu. Akwai gogota ita ma gogon
0: gidan galaji
5: magashi. Nan magashi
0: to ina namu ne yan gidan galaji ma
5: suna nan su yaya gogwaladi, Hajiya yaya gogwaladi, idan musbahu, Mama Agege, duk muna
0: bada
5: fatan alkhairi. Akwai uwata ta kaina,
0: uwar mu ce a yau ke kadai
5: to
0: an haba ba shi dan gidan ana ce mun baba. Ai baba ma da babansa.
5: Ai to
0: ƙwarai kuwa duk wannan amsa ce nake ni ma na sani. To muna godiya ku kafitanin mutanen Induna, naga sakon su Sumurtala mai kanti din, naga sakon su da irin su Musa Usman wanda muke cewa BC shi ma naga sakon shi, naga sakon Alkasun, naga sakon kare na Sani Bala. Duk muna godiya da wannan zan kare da masu kujera dindindin bisala.
5: Tuma salam sai gobe Laraba masu sauraro insha Allah, muke fatan kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin.

Masararo assalamu alaikum barkamu da warhaka sunana Maryam Usman na gado dauke da labaran na Kano yau mai mai taba sarkin Kano Mahallan Muhammad Sunusi Nabi ya ce mutum na iya aikata kusan komai a Najeriya ya tsira daga hukunci matakar yana da kyakkyawar alaka da yan siyasa Sunusi Mallam Muhammad Sunusi ya bayyana haka ne a Lagos yayin kaddamar da wani littafi mai fundi uku wanda lauyan yaki da cin hanci da rashawa Dr. Wahab Shittu Sani ya rubuta ya ce yana da matukar muhimmanci a sake duba dokokin da ake da su domin gano gibin da ake ciki su da kuma magance matsalar dukiyar da ba a san tushen ta ba inda ya jaddada bukatar inganta yadda ake aiwatar da dokokin a wani labarin magoya bayan kungiyar kwankwasiya sun shigar da korafin su gaban babbar alkaliyar ta shari'a ta jihar Kano mai shari'a DJ Abdu Aboki da babban kadi na jihar Kano Dr. Tijaniya Kasai kan zargin tsari wasu daga cikin yan kwankwasiya guda biyu ba bisa ka'ida ba da yake magana da manema labarai jim kadan bayan shigar da korafin Dr. Yusuf Ibrahim kofar mata yayi zargin alkalin da ke shari'ar da sanya tsauraran sharuɗan bayar da bili ciki har da buƙatar tabbatar da babban sakatare na ma'aikatar gwamnati da kuma wakilin majalisar masarauta da kuma director matsayin masu tsayawa waɗanda ake tsare da su kofar mata ya ce sun gabatar da directorci a matsayin masu tsayawa waɗanda ake tsare da su amma yayi zargin cewa alkalin ya ki karbar su lamarin da yasa aka ci gaba da tsare su yayi gargadin cewa kungiyar zata shigar da irin waɗannan koke-koken ga kungiyoyin duniya da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ƴan sanda da sauran hukumomin tsaro domin neman adalci ga ƴan kwankwasiyar da ake tsare da su shugaban hukumar Raya Arewa maso yamma Farfesa Shehu Abdullah Ma'aji ya ce hukumar zata yi aiki kafada da gwamnonin yankin domin samar da cigaban Arewa maso yamma yayin wata hira da aka yi da shi a Arewa Radio Farfesa Ma'aji ya ce hukumar za ta yi amfani da dimbin albarkatun ƙasa da yankin ki da su domin ƙara yawan kuɗaɗen shiga da muhimmanci waɗanda za a yi amfani da su wajen magance ƙalubalen da yankin ki fuskanta a fannoni daban-daban Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi kira ga gwamna Abubakar Yusuf da gaggauta samar da tallafi ga mazauna garin Shiwaki da ke ƙaramar hukumar Tudun Wada baya da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya lalata gonaki sama da 200 da wasu muhimman ababen more rayuwa kiran ya biyo bayan muhawarar da aka yi a zauren majalisar yayin zaman ta karkashin jagorancin kakakin majalisar Jibril Falgogire da yake gabatar da ƙuri'un dan majalisar mai kitar mazamar Tudun Wada Sisili Shiwaki ya ce ruwan saman da aka yi a ranar Alhamis din ya da ta gabata ya lalata gonakin shinkafa sama da 200 na manoman Sisili Shiwaki kuma ya ce ambaliyar ruwa ta lalata wata gada mai tarihi da ake kan hanyar Tudun Wada zuwa Shiwaki lamarin da ya jawo cikas ga zirga-zirga musamman ma ga dalibai da sauran mazauna yankin labarin na Kano a yau kenan sunana Maryam Usman na gado bi salam

Umair ibnu Umair a yakin Uhudin Allah ya sayar da zamu zo ganta wanda ita ce aka ce mata wani a Ubaidillahi an kashi shi tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwanki wani ma Hamza kaga Hamza a wajenta me alakar Hamza da ita kaga ai dan uwan babatta ne tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka ce an kashe Mus'ab sai ta daura hannunta sai ta busa kuka sai yanzu Allah yake cewa lallai mijina da matsayi a wajen matarsa wannan dan uwanta ne ba cike daya suka fito inna lillahi istarja'at wannan dan uwan babatta ne Hamza jama'a shi ma tai zai istirja'i ta abin nan amma ana ce mata an kashe mijinta sai kuma ruwa da kuka ma ba kowace mace ta yi wa mijinta haka ba wannan shi yasa mutum zai sa kansa a matsayin jarrabawa idan yana da mata ka je ka zauna kai kadai ka yi shiru ka ga cewa idan yau ka mutu me ko matarka za ta yi wannan jaraba tana da muhimmanci don ka gyara ɗabi'arka sai ga cewa akwai wani abu na kuskure da kake yi ta in ta tuna yanzu kaza ai ma murna za ta yi kaza da kaza.

wato a wasannin share fage wanda ake fafatawa a nahiyar Afirka an yi wasanni daban-daban a dazu kungiyar kwallon kafa ta Comoros ta doke kungiyar kwallon kafa ta Namibia da ci daya da nema biyu da biyu aka taci tsakanin kasar Burundi da kasar Algeria Mozambique ta doke kasar Sudan da ci 4-1 Ethiopia ta sha kashi har gida a hannun kasar Senegal da ci 1 takme ban haushi Sudan ta kuda har gida ta sha kashi a hannun kasar Egypt da ci 5 da nema Kungiyar kwallon kafa ta kasar Lesotho ta sha kashi har gida a hannun kasar Morocco da ci 2 da nema. Kasar Madagascar da kasar Tanzania an tashi wasa 1-1. Zambia yanzu haka ta zura kwallo 1 tilo a ragar kasar Togo mintuna 27. Uganda da kasar Libya babu ci mintuna 29. Kungiyar kwallon kafa ta tsibirin Cape Verde kawo yanzu babu ci ita da kungiyar kwallon kafa ta kasar Rwanda mintuna 25. Mintuna 27 kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana na nema Gambia na nema. Kai tsaye idan Allah ya kai mu anjima akwai wasanni daban-daban da za a fafata kasar Liberia za ta fafata da kasar Mali da misalin karfe 8. Gabon za ta fafata da Jamhuriyar Niger da misalin karfe 8. Kongo za ta fafata da kasar Kamaru da misalin karfe 8. Jamhuriyar Benin za ta fafata da Mauritania da misalin karfe 8. Somalia za ta kece reni da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ivory Coast da misalin karfe 8 na daren yau idan Allah ya kai mu. Mintuna 27 kasar Guinea Bissau na da kwallonta guda 1 Najeriya tana nema yanzu haka wasan da ake fafatawa kai tsaye a kasar Guinea Bissau. Gobe idan Allah ya kai mu akwai wasu wasannin da za a fafata daga nan nahiyar Afirka. Wasannin da za a fafata kungiyar kwallon kafa ta Eritrea za ta kece reni da kungiyar kwallon kafa ta kasar Afirka ta Kudu inda za a taki wasan da misalin karfe 5 na yamma.

0: Rukaiya El Rufai from Kaduna State. Ita ma special advisor ce NEC a ofishin shugaban kasa.
1: So
0: kaga anan na gaya maka advisors guda takwas a cikin 20 ya ware takwas ya turo su arewacin Najeriya. Ta wacce fuska zaka kalli Tinubu kace masa baya san arewa. Saboda haka mutane ya kamata su yi istingifari wayannan maganganun da suke fada su daina fada. Wallahi har yanzu ba a samu ko lokacin da General Muhammad Buhari yayi mulkin sa bai nada wayannan mukaman a arewa ba.
1: Amma ba turin jiga ka mutu akai
0: ba. Ba maganar turin jiga ka mutu abba. Shi sa muke kira ga mutane cewar lallai lallai ku zo mu yi duk yadda zamu mu tabbatar cewar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya koma kan kujerarsa. Saboda rashin komawar Asuwaju wannan kujerar. Wallahi la azimu duk wanda zai zo ba zai mana abin da Asuwaju ya mana ba. Saboda haka ya kamata mu yi karatun ta nutsu. Mu san annabi ya fa.
1: To kafin mu je ga bangaren aikace aikace da watakila za a bayyana wanda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi ga arewacin kasar nan ga misali mu sauraro shirin yaba kyauta kake saurara kai tsaye wanda shirin ne da kungiyar nan ta arewa ko Asuwaju ta dauki nauyin ka muku kuma shirin ne da ke fito da aikace aikace da shi mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi musamman a jihohi 19 da muke da su a arewacin kasar nan. Kamar da kuka ji muna tattaunawa ne da Honorable Ibrahim Adamu Tiga wanda guda ne cikin wato fitattun yan siyasa wato jihar Kano kuma wanda shine jagoran yan media gaba daya inda kana magana a media wanda ya kama da social media radio da duka kowane bangare na gidan mataimakin gwamnan Kano His Excellency Murtala Silagaro to kana karkashin wato kulawar sa ma'ana shine jagoran wannan tafiya. Zamu je mu dauki wannan sako na arewa fo Asuwaju idan mun dawo insha Allah sai mu shiga wato bangaren ayyuka da wato shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi a arewacin kasar nan.
2: Bola Asuwaju
3: kai kai kai direban wacciyar motar baya tsoron taitin tsira gudi gudi da shi
4: ar har hanyar ya gani yake babar gudu kawai domin ganin shugaba Bola Ahmed Tinubu na ta lailaye gyaran titunan kasar nan maimakon ya tafi a hankali domin ya ceci ransa da na wasu.
3: Ai ya ci a cira wa shugaba Bola Ahmed Tinubu tutar tsayuwar dakar samarwa da gyara titunan kasar nan.
4: Yan Najeriya ma ai suna yabawa gyaran hanyar Kaduna zuwa Kano da wanda ta tsarga ta Akwanga da lafiya ta dire a makurdi da ta Sokoto zuwa Badagiri da sauran hanyoyi birjik da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gyara su ko kuma ya samar da su.
3: Wannan gaskiya ne.
4: Ai kaga kuwa masu amfani da ababan hawa ku tafi a hankali ku ci gajiyar kyawawan hanyoyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samar da su ko kuma ya gyara ku sake fitowa jama'a jama'a ku zabi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu domin ci gaban Najeriya. Wannan sako ne daga kungiyar Arewa fo Asuwaju APA.
1: To madalla barkamu da dawowa Honorable Ibrahim Adamu Tiga.
0: Na'am.
1: Mu je ga bangaren ayyuka wanda watakil kamar da na faɗa ma tun a shimfiɗar shirin cewar ana ta cewa fa musamman ƴan takara da suke takara cewar arewa ta zama koma baya ƙarƙashin jagorancin girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ko kuma a gabar da kuke cewa akwai fa ayyuka ga misali wanda kuma da shi za ku fito ku da kirji ku tallata mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ina ayyuka suke.
0: Malam Abba ayyukan da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu yayi a arewa wannan shirin naka na awa ɗaya ba zai samu bayyana su. Amma dai zamu iya abin da zamu iya yi. Inda muka tsaya muka cije idan wannan satin ya zagayo
1: sai ya dora.
0: Sai ya dora.
1: Na'am.
0: Abu na farko duk mutumin da yake bin hanyar Kano zuwa Abuja ya san halin da hanya take ciki lokacin da Tinubu ya karbi mulki a tarayyar Najeriya.
1: Na'am.
0: Ko kana son Tinubu ko baka son Tinubu dole ka yadda wannan har yanzu abin da ya rage dan kalilan ne ta kusa zama tarihi.
1: Ma'ana Kano zuwa Kaduna ko kuma
0: Kano zuwa Abuja. Kano to Abuja nake maka magana.
1: Ai
0: gaba da yanta. Ai General Muhammad Buhari ne ya bada hanyar. Amma lokacin da ya bada aikin ai ko bibisa 10 ba ai ba.
1: Na aikin.
0: Na aikin. Amma saboda kishin Asuwaju da mutanen arewacin Najeriya haka yazo ya sake fidda makudan kudi aka ci gaba da aikin nan. Yanzu idan ka tashi ka je ka dau motar ka daga nan wannan gadar ta yan lemo
1: supply
0: over ta Kano ka kama hanyar Kaduna kaga yanda ake zuba fitulu gefe da gefe both side kowane gefe fitulu ake sa solar saboda a haskaka titin. Wallahi malam abban kana tafiya sai ka ce Abuja kake
1: amma a gefe guda akan jiyo jami'an gwamnatin Kano na cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ne ke yi.
0: To malam Abba shi dai wannan titi titi ne na federal government na gwamnati.

0: gwamnatin tarayya. Aikin gwamnatin tarayya kuma ba za ka hada shi da na jiha ba.
1: Ko da gwamnatin jiha ta yi ma gwamnatin tarayya na biya.
0: Yawwa. Saboda haka bayan nan ina son ka kalli hanyar da ta tashi daga Wudil ta tafi zuwa Jigawa. Wannan hanyar Malam Abba ta ci mutane da yawa. Amma ina kyauta zaton Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila shine mutumin da ya je kai motion majalisa. Aka tashi aka yi kuduri aka yi doka. Aka yadda aka ware bilabilan kuɗi wanda aka ware wa hanyar nan yau hanyar ta zama tarihi an gama ta wanda ta tashi
1: gama ta gaba ɗaya
0: kwarai kuwa abin da ya rage yanzu ba shi da yawa wanda ta tashi daga Wudil ta tafi Gaya ta tafi har zuwa Shuwarin ta shiga Jigawa state kenan wannan hanyar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu shine yayi ta kuma in ce yake yin ta saboda haka wajibi ne duk mutumin da yake kishin arewa ya yadda cewar an yi wannan aikin akwai hanyar da ake yin ta wanda bypass ne wanda ya zagaye Kano gaba daya
1: na'am
0: kilomita 203
1: na'am
0: wannan kilometers din da nake gaya maka hanya ce bypass ne wanda ya zagaye cikin garin Kano wanda daga yanzu idan ka taho daga Kaduna idan kana so zaka tafi Biyuke ba sai ka ratso cikin gari ba kawai bypass zaka hau ka tafi idan har dai Jarot kake so zaka tafi bypass zaka hau kar mutane su manta wannan yana daya daga cikin aikin Asuwa Jibola Ahmad Tinubu Malam Abba akwai aikin railway titin railway da ake
1: na jirgin kasa
0: wanda ya tashi daga Abuja ya zo Kaduna wannan aiki General Muhammadu Buhari ne ya bada shi amma Asuwa Jibola Ahmad Tinubu shine ya ƙara sa shi
1: ba kammala shi lokacin
0: Buhari ba kammala shi lokacin Buhari ba sannan ina so mutane su gane akwai sabon titi wanda ya tashi daga Kano zai tafi Jigawa ya tafi har zuwa Maradi shi ma titin jirgin kasa ne
1: Niger kenan
0: Niger wanda shine titin drive-up da ake yi idan ka dauko tun daga Abuja in ka hawo jirgin zaka iya zuwa har Kano ba tare da ka
1: shigo cikin
0: mota ba babu inda za a sauke ka sai a Zawaciki ka je ka ga drive-up
1: wannan drive-up din nan wanda Buhari ya
0: kaddamar ka je ka ga yanda ake aiki ba dare ba rana a gurin nan nan kuma titin gashi nan ya wuce ya tafi Maradi
1: ko ana ci gaba da aiki
0: ana ci gaba da aiki saboda haka batun ka ce wai Asuwa Jibola Ahmad Tinubu bai yi wa mutane komai ba wallahi alazim wannan ƙarya ce marara kuma ba za mu yarda da ita ba Malam Abba akwai hanyar da ta tashi daga Sokoto zuwa Badagiri wadda ta hada Arewa maso yamma wannan hanyar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ne ya ware mulamulan kuɗi ana nan kuma ana yin hanyar saboda haka wannan aiki ne da ya shafi arewacin Najeriya saboda haka dole ne mu tabbatar cewa mun gaya wa al'umma me ake yi daga ina aka tsaya kuma ina za a je sannan akwai wata hanyar da ta tashi daga Sokoto Gusau Funtuwa Zaria wannan ma hanya ce da Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ya ware mulamulan kuɗi ake yin ta domin mutanen arewacin Najeriya su amfana saboda haka ina so in tabbatar maka da cewa aiki in dai aiki ne mai sunan aiki to ba wanda ya ce Asuwa Jibola Ahmad Tinubu baya aiki Malam Abba idan ka dawo nan jihata ta Kano akwai aiki da Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya samo mana a wajen Asuwa Jibola Ahmad Tinubu wanda iya wannan aikin kadai abinda aka ware ake yin sa naira biliyan 95 aiki ne na noman rani
1: ma'ana na yashe dama-damai
0: da kuma sake sabunta canar-canar na noman rani gashi nan ana yi a kananan hukumomin Bunkure da Rano da wani bangaren na garin Malam
1: kuma ana aiki
0: da kuma yashe dama-damai da ake yi dam din nan namu na tuga ana nan ana ta kokarin yashe shi saboda da shi ne mutane suke harkar noman rani yake hana su tafiya irin ciranin nan da ake zuwa kudancin Najeriya Malam Abba ina so ka gane cewa akwai ayyuka wanda da ba mu da su amma ta zamanin mulkin Asuwa Jibola Ahmad Tinubu yanzu idan ka dauki Federal Polytechnic wanda duk Kano ka san ba mu da Federal Polytechnic amma bisa sahalewar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu yanzu ana nan an yadda za a samar da ita a karamar hukumar Rano a yanki na Kano ta Kudu sannan akwai Federal Medical Center wanda ita ma ana nan za a samar da ita a karamar hukumar Rano wannan fa duk ayyuka ne da nake gaya maka bisa sahalewar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu aka yi su wanda idan Tinubun nan bai sa labor wallahi ba za a yi aikin nan ba.
1: Wai ga misali ana ganin kamar aikin sun yi kadan a yanayin yadda arewacin kasar nan ta Ibo ruwan utawa shi mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
0: To wanda ya samu
1: cewa kulliya ta biya kudin
0: sa. Mallam Abba wanda ya samu ba shine yake raina ba?
1: Akwai inda ba su samu.
0: Ya a baya mun samu irin wannan aikin ne? Lokacin da dan arewan namu yayi mulkin ai ba mu samu ba.
1: Kenan ba za a taba kwatanta gwamnatin shugaban
0: kasa. Ba za ka kwatanta ba ko da wasa wallahi ba za ka kwatanta shi ba. Babu hali.
1: Shekaru 8 sai can fa anya ba a ce an yi aikacen da wata kilba a kwatanta su da